0: sun ajiyar kuɗi ba, wanda kuma kamar ni kan gaskiya ni ina ga a zamanin da muke ciki kan kuskure ne a ce mutum baya amfani da asusun ajiyar kuɗi, musamman ma a lokacin da kasuwanci yayi gaba. Ya kamata idan kana kasuwanci ka komi kankantarsa, ya kamata a ce kana da asusun ajiyar kuɗi, wanda kuma idan customer ka yazo zai iya tura ma kuma ka bashi kaya ba tare da an samu wani matsala ba.
1: Assalamu alaikum. Sunan rayuwa ta mai magana Baban Fatima Gallas Kogin Garin Hukumar Kitusha Gari Sokoton Najeriya. Magana gaskiya in dai akwai neto sosai sosai, to gaskiya yin na banki ya sauki. In kuma babu neto mai kyau, to mutum ya rike kuɗi ne ƙasa shi ne zama alheri, garin da haka tura kuɗi suke shiga. Mai sai ya tafi a ta yayi kuɗi ba shigo ba, ga ka kai gwari.
2: Mai magana Basir bin Badawasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Yanzu zamani ne muke ciki wanda kusan kowa na da account din nan, gashi nan ruwan dare duk inda kaje zaka samu a bude maka ba tare da ka sha wahala ba, kawai katin ka ake so na dan kasa, sai kuma lambar waya da wane ne za a bude maka su ofe din nan su monifin, haka sauran bankunan ma da suka shafi na harkar kasuwanci. So ina ganin gaskiya bai kamata a ce ana samun waɗanda ma ba su da shi ba a wannan zamanin da muke ciki. Ina muku fatan tashi lafiya.
3: A cikin maudu'i na gaba mun duba yadda matan da suka dau lokaci mai tsawo ba su yi aure ba da waɗanda ba su haihu ba na fargabar kada lalurar ƙaba ko kuma ƙari na ciki da aka fi sani da fibroids ta hana su haihuwa. Halima Usman matashi ya ce da ta gamu da lalurar fibroids kuma ke fargabar yiwuwar gaza samun haihuwa nan gaba.
4: Likitoci ba su ce mu ko nan gaba zan haihu in mai aure ko ba zan haihu ba, amma dai tun lokacin da aka sa min dates din da za a min operation din, to a wannan likitan yake ce min to idan Allah ya sa nayi aure to duk kowane haihuwa sai dai a yi min CS a ciro baby.
3: To menene ra'ayinku dangane da wannan lamari? Mai sauraron mu na gaba, bismillah.
5: Mai magana garkuwan jama'ar mahangi Musa na Chalo mahangi karamar kuma kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Al'amari ne wanda ya kamata kwarai da gaske a ce mata sun sa ido a kan shi, domin wannan fibra din kwarai da gaske yana tasiri a tsakanin mata, kuma ya kamata a ce mace da ta ji irin wani alamu a jikinta ta garzaya asibiti, don nan ne kawai za a tabbatar da wannan matsalar. Domin matsala ce wadda take hana haihuwa, ga ku akwai buƙatar a ce mata sun maida hankali a kan.
6: Mai magana Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To ai su san da sanin cewa kafin Allah ya yi cuta fa sai da ya saukar da maganinta, illa iyaka kawai a ce ba a dai bincike an gano wannan cuta ko ma in ce magani ba. To fatanmu dai mutane kada su rika yanke a kauna da zaran cewa sun ji cewa wani abu ya faru da su na larura haka, domin Allah da ya daura maka idan har ka kyautata masa zato, to insha Allah shi zai kawo maka mafita.
7: Rayuwata.
3: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin yayi nazari akan batun auren boye da wasu mazan ke yi a wannan zamani, wanda akasarin su ke kafa hujja akan cewa gudun fitinar matan gida ke sa su aikata hakan. Ga dai ta bakin malama Hajara Muhammad Haruna, matar da mijinta ya ƙara aure ba tare da ta sani ba.
8: Ba a hana armi ba, amma namiji ya ga maka da wuri ka shirya. Da kowa ta ta hidda ta ci, amma yanzu an dauki wannan tsarin namiji sai ya tashi ya armi kai baka sani ba, ko sai an darma ko ana gobadar mawa a gaya maka, ko kuma sai ka hita ka jiyo labari.
3: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba, Jamuji.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Faransi, sunana Aishatu Mama Ummati daga nan Abuja. Gaskiya babban kuskure ne, dan yana kai su ga na san ba mazan ba ba matan ke mace dai dole ki yi hakuri, tunda an ba namiji izinin yayi mata hudu, so ba ka baki da right na zaki ce zaki hana shi hawo kai kuma namiji fadan shi yafi alheri. Tun daga fara neman mata ma kana iya gaya mata ku ta shirin ku ta fahimtan juna, amma ba za ka gaya mata ba sai an yi aure ko kuma kafin ayi aure ko dab. Ni na san wallahi wanda kawai hidda ta zuguda ana shigo da amarya, Allah su mata aka ɗebe ta ranga-ranga aka kai ta asibiti. Ƙarshen shi wannan aure dai haka dai aka yi shi ba dai cikin jin daɗi ba. To kaga ina daɗin shi. Ayin kina son mijinki ki so abin da yake so, sai ku zauna lafiya. Ku kuma maza dan Allah na ku dinga kiyayewa. In za ka yi aure mata ba ta hana ka ba. Fata ma sai ta maka fatan alheri.
7: Assalamu alaikum ra'ayoyi mata zalla Radio France International mai magana Maman Khalifa Kaduna Nigeria. To hakikanin gaskiya ban ga amfanin boye aure ga namiji ba. Kadan ma shi yafi alkhairi akan rashin kadan abinda dai ka guda shi zai zo ya biyo baya. Ka guda tashin hankali idan ka gaya matan ka za ka kara aure. Idan ka gaya mata ba mata zo ta sani tashin hankali ne to gwanda ka fadan yafi maka alkhairi. Allah ya umurta da ku kara auren nan. Ba yanda mata za su

0: Har wa yau dai a Najeriya muke inda gwamnatin jihar Cross River ta bullo da tsarin kada ƙuri'a ta yanar gizo da watsa shirye-shirye kai tsaye domin ƙara baiwa jama'a damar shiga bikin Kalaba Carnival. Shugaban kwamitin shirya bikin Gabe Ona ne ya bayyana hakan a gefen taron kasuwar yawon bude ido ta Afirka a Kwaba African Travel Market karo na 22 da aka gudanar a Lagos ranar Laraba. A cewar sa, ana kuma karfafawa 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka gwiwa su yi rajista a matsayin mambobin kungiyoyin Carnival kamar yadda magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa ke yin rajista domin nuna goyon bayan su. Gabe Ona ya ce loda tsarin kada ƙuri'a ta yanar gizo da watsa shirye-shiryen bikin kai tsaye an yi shi ne da gangan domin ƙara cuɗanya da jama'a. A can ƙasar Ghana kuwa, shahararren mawaki Rocky Downey ya bayyana irin sadaukarwar da ya yi da kuma ƙalubalen da ya fuskanta kafin ya samu damar zama cikin waɗanda aka zaɓa domin takarar kyautar Grammy.
1: Sheke Hadiza RFI Tumadala jigon rahoton mu na wannan rana shine batun wa'adin da hukumomi a jihar Diffa ta Jamhuriyar Niger suka baiwa masu motocin haya na su sauya fentin motocinsu wanda ya cika a ranar Laraba, sai dai kuma har yanzu masu ababen hawa ba su bi wannan umarni da gwamnatin jihar ta bayar ba. Wannan na karkashin wani tsari da gwamnati ta bijiro da shi don ba da damar sanya tsari a ayyukan masu motocin hayar ta hanyar yi wa motocin su fenti na bai daya. Gadai rahoton Rukayya Abba Kabara.
2: Tun farko gwamnatin Diffa ta dauki wannan mataki ne domin rage yadda masu motocin haya ke sajewa da na sauran motoci yayin ayyukan su, lamarin da yasa wasu ke fakewa da haka suna aikata laifuka da sauran al'amura. To sai dai kuma bayan bada sanarwar sauya fentin zuwa launi iri daya, masu motocin hayar da suka bijirewa umarnin gwamnati sun ce sun samu barazana ne daga 'yan ta'adda waɗanda suka sha alwashin daukar mataki mai muni kan duk wanda ya yi wa gwamnati biyayya kan wannan umarni. Mamman Sani Mansur shine sakataren kungiyar direbobi da ke jigila a Diffa, ya ce suna da aniyar yi wa gwamnati biyayya amma kuma barazanar 'yan ta'adda a kansu tabbas abin dubawa ne.
3: Gwamnati ya bara lokacin in anyi fentir ayi fentir, in ba yi ba zai kama mota. Suma can daji durobobin da suke karkara sun kawo labarin ilimi na sukin da aka musu akan in mutum ya zura fentir an ce akwai matsala, suma can za a hukunta. To kenan kai direba baka da wani zaɓi sai dai ka ajin motanka, matsala ne babba. Kaga wasu motocin an keta gara su Nigeria sun kuma can tun nan da sati, wasu sun aje an ce za a rubuta lamba a can sama inda suke daura kayan, an ce yanzu a yi rubutu nan kaya bai hawa. To kayi fetur kima jigilan ba zai maka amfani ba tunda baka daukan kaya a sama. Wasu kuma karfin su bai kai ba ma su fetur kin, wasu kuma motan ma da kashi buci kudin fetur ba.
2: A nasa bangare, Hassan Bello na kungiyar farar hula ya ce sauya fentin motocin haya a yanzu ba shine babbar bukatar jama'ar Diffa ba, don haka bai kamata gwamnati ta tilasta musu bin umarninta duk da barazanar da 'yan ta'adda suka yi musu ba.
4: Kudirin da gwamnan jihar Diffa ya doka na motoci masu mark na Sharon da Golf da Tercel duka masu jigila a nan jihar Diffa su mai da fentin su masara. To wannan wa'adin zai zo ƙarshe yau, kai mai zo ƙarshe mun gani ja su wannan masu motocin sun tsaya da motocin su, kuma mun gani wannan kwana guda da suka tsaya ma mun ga tashin hankali da wahala da yasa talakoki a nan jihar Diffa. Na horko su zamna su tattauna kenan hukumomi da su da durobobin wannan motocin da ma masu wannan motocin su zamna su tamtamna su diba inda za a cimo kan wannan matsala, amma ni a gani na sake fenti kan baya hana komi.
2: Wasu daga cikin direbobin da ke jigilar mutane a Diffa sun ce ba shakka a yanzu haka rayuwarsu na cikin hadari yayin da suke aikin cike da fargaba.
5: Fasinjoji ne suke shan wahala, kana gani yanzu ga sunan mutane a tattare, kana ganin su babu abin tafiya. Alhali tun jiyar shekarun jiya ake wahalan mota a cikin tashan nan. In zaka je kaula da ne ranka 5,000 ka bara ka je kaula, yau zaka je kaula in ba 10,000 kudin gigime ka biya ba zaka je kaula. Wannan abin takura yawa talakoki a sasota, shine muke neman afu a wurin gwamnati ta canza muna da wani solution daban ba wannan ba.
2: Bayanai sun ce tun wasu daga cikin direbobin suka yanke shawarar ajiye motoci don gudun fadawa fushin hukuma ko kuma na 'yan ta'adda, ganin yadda gwamnati ta dage kan cewa dole su yi biyayya ga umarninta ko kuma ta dauki mataki. Rukayya Abba Kabara, RFI Hausa.
1: RFI. Yanzu kuma bari mu saurari shirinmu na gaba.
6: Rayuwata. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Tayo take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwa ta.
6: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan yadda kawo yanzu akwai mata ƴan kasuwa musamman daga yankunan karkara da suka gwammaci karbar tsabar kuɗi a hannu komin yawan shi maimakon amfani da asusun ajiya na banki yayin kasuwanci. Ramatu Shu'aibu ƴar kasuwa ce daga jihar Jigawa cewa take
8: muna samun matsala da gurin masu tura mana kuɗi. Abu na biyu kuma wani lokacin mun zamu yi siyayya in muka rasa inda zamu ciri kuɗi ko wani abun kana ji kana gani sai dai kai asara sa masu siyan kaya majority wani ma da niyyar in yazo transfer ko izo maka da taboki to dai gashi nan dai
6: to dama ta koma gare ku masu saurare malama ta farko fara ki gabatar da kanki.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio France International suna na Rahama Maman Kaliba dake Kaduna Nigeria. Ana haduwa da kalubale. Kuma ni tunda ya zama ina cin kasuwan kauye na saba da su haka muke kulla kudin mai ta kullewa mai ta kullewa zamu shiga mu je mu yi siyayya mai abu. Kware muna haduwa da hasararraka saboda wani lokacin zaka tarar da masu ƴan sane za su sani kudin wani kuma Allah ya rufa maka asini su dibi kadan sai abu to sai ko kasa kudin daban-daban duk da haka ba za a yi ban an dauki wani za a bar maka wani kuma tunda su ra'ayin su ne ƴan kasuwan kauyen ba sa son aiki da banki to muka saba da wannan muje da kudin cash.
10: Sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. To ni karan kaina a nan ina da aboki kuma abokin sana'ata wanda shi kwata-kwata ma bai yadda da ya bude asusun ajiyar kuɗi ba wanda kuma kamar ni kan gaskiya ni ina ga a zamanin da muke ciki kan kuskure ne a ce mutum baya amfani da asusun ajiyar kuɗi musamman ma a lokacin da kasuwanci yayi gaba ya kamata idan kana kasuwanci ka komi kankantar sa ya kamata a ce kana da asusun ajiyar kuɗi wanda kuma idan customer ka yazo zai iya tura ma kuma ka bashi kaya ba tare da an samu wani matsala ba.
11: Assalamu alaikum. Kina rayuwa ta mai magana baban Fatima Galnasko ganga garin hukumar Kitisha Gari Sokoton Najeriya. Magana gaskiya indai akwai network sosai to gaskiya yin na banki ya sauki in kuma babu network mai kyau to mutum ya rike kudi ne kasa shine zama alheri gare din da haka tura kudi su ke shiga mai sai ya tafi a tayoyi kudi ba shigo ba ga ka kai gwari.
12: Mai magana Basir bin Badawasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katare. Yanzu zamani ne muke ciki wanda kusan kowa na da account din nan gashi nan ruwan dare duk inda kaje zaka samu a bude maka ba tare da ka sha wahala ba kawai katin ka ake so na dan kasa sai kuma lambar waya da wane ne za a bude maka su ofe din nan su monifin haka sauran bankunan ma da suka shafi na harkar kasuwanci. So ina ganin gaskiya bai kamata a ce ana samun waɗanda ma ba su da shi ba a wannan zamanin da muke ciki ina muku fatan tashi lafiya.
6: A cikin maudu'i na gaba mun duba yadda matan da suka dau lokaci mai tsawo ba su yi aure ba da waɗanda ba su haihu ba na fargabar kada lallurar ƙaba ko kuma ƙari na ciki da aka fi sani da fibroids ta hana su haihuwa. Halima Usman matashi ya ce da ta gamu da lallurar fibroids kuma ke fargabar yiwuwar gaza samun haihuwa nan gaba.
13: Likitoci ba su ce min ko nan gaba zan haihu in mai aure ko ba zan haihu ba amma dai tun lokacin da aka sa min dates din da za a min operation din to a wannan likitan yake ce min to idan Allah ya sa na yi aure to duk kowane haihuwa sai dai a yi min CS a ciro baby.
6: To menene ra'ayinku dangane da wannan lamari mai sauraron mu na gaba bismillah.
14: Mai magana garkuwan jama'ar mahangi Musa na cala mahangi karamar kuma kakur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Al'amari ne wanda ya kamata kwarai da gaske a ce mata sun sa ido akan shi domin wannan fiber din kwarai da gaske yana tasiri a tsakanin mata kuma ya kamata a ce mace da ta ji irin wani alamu a jikinta ta garzaya asibiti don nan ne kawai za a tabbatar da wannan matsalar domin matsala ce wadda take hana haihuwa. Ga ku akwai buƙatar a ce mata sun mai da hankali akan.
7: Mai magana Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To ai su san da sanin cewa kafin Allah ya yi cuta fa sai da ya saukar da maganin ta. Illa iyaka kawai a ce ba a dai yi bincike an gano wannan cuta ko ma in ce magani ba. To fatan mu dai mutane kada su rika yanke a kauna da zaran cewa sun ji cewa wani abu ya faru da su na larura haka. Domin Allah da ya daura maka idan har ka kyautata masa zato to insha Allah shi zai kawo maka mafita.
15: Rayuwa ta.
6: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin yayi nazari akan batun auren boye da wasu mazan ke yi a wannan zamani wanda akasarin su ke kafa hujja akan cewa gudun fitinar matan gida ke sa su aikata hakan. Ga dai ta bakin malama Hajara Muhammad Haruna, matar da mijinta ya ƙara aure ba tare da ta sani ba.
16: Ba a hana armi ba amma namiji ya ga maka da wuri ka shirya. Da kowa ta taita hidda ta ci amma yanzu an dauki wannan saran namiji sai ya tashi ya armi kai baka sani ba ko sai an darma ko ana goba darmawa a gaya maka ko kuma sai ka hita ka jiyo labari
6: akan haka kuma zamu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba jamu ji.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Faransi sunana Aisha mama ummati daga nan Abuja. Gaskiya babban kuskure dan yana kai su ga dana sani ba mazan ba ba matan ke mace dai dole ki yi hakuri tunda an ba namiji izinin yayi mata hudu so ba ka baki da bai inda zaki ce zaki hana shi hawo kai kuma namiji fadan shi yafi alheri tun da daga fara neman mata ma kana iya gaya mata ku ta shirin ku ta fahimtan juna amma ba za ka gaya mata ba sai an yi aure ko kuma kafin ayi aure ko dab ni na san wallahi wanda kawai hidda da zuguda ana shigo da amarya Allah su mata aka ɗebe ta rangaranga aka kai ta asibiti karshen shi wannan aure dai haka dai aka yi shi ba dai cikin jin daɗi ba to kaga ina daɗin shi ayin kina son mijinki ki so abin da yake so sai ku zauna lafiya ko kuma maza dan Allah na muku dinga kiyaye an za ka yi aure mata ba ta sata hana ka ba fata ma sai ta maka fatan alheri.
18: Assalamu alaikum ra'ayoyi mata zalla radio France International mai magana Maman Khalifa Kaduna Nigeria. To hakikanin gaskiya ban ga amfanin boye aure ga namiji ba fadan ma shi yafi alkhairi akan rashin fadan abinda dai ka guda shi zai zo ya biyo baya ka guda tashin hankali idan ka gaya matan ka za ka ƙara aure idan ka gaya mata ma ta zo ta sani tashin hankali ne to wanda ka fadan yafi yi maka alkhairi Allah ya umurta da ku ƙara auren nan ba yanda mata za su.
19: Da farko sunana Ramatu daga Lagos. Gaskiya hakan nan ina ga bai dace ba idan ya kamata komin wasifar matanka gwamma a san cewa kana da iyali ba dan komai ba dan mutuwa tayin ta Allah ta kasance ba a san mutun yana da iyali wani wuri ba wannan kuma wani matsala ne aya kyautu duk komin yaya dai a san cewa namiji yana da mata wani wuri kuma wani lokacin sai ka duba kaga su ma mu ma matan da namu halin sai mu ce kan namiji ya aure kuma wani in bai auren ba daukan mata yake a waje to ai gwamma ya aure mu zauna in san cewa inda aka aure na haka aka aure wacce mu zauna lafiya da fatan masu auren boye za a kiyaye mu ma mata mu dinga dannan zuciyar mu Allah ya sa mu dace.
20: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta sashin mata zalla mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin ya mai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin kan tagar hangake ta yayi armi daga boye har bai ga mai iyalin sha a zo a yayi a aihu diya hudu ko biyar sai daga baya ta gani ko yan uwan shi su gani gaskiya bai kamata haka nan ba akwai rashin lafiya akwai ciwo yan armi za shi namiji radda zai armi in bai san shi ga matar shi radda za a daura aure ya ga mata shi dai ne wajibi amma daga boye namiji ya aure daga boye yana tafiya wani wuri inda matar shi wacce bai kamata ba haka nan mazaje ku sake gaskiya ku sake kuma mata an san kishi wajibi ne amma mace ta yi kishi wanda ya kamata ba lalan kishi ba ina gaida da.
21: Assalamu alaikum da warko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Boren Niger hirin rayuwa ta barkan ku da war haka lalle hakika ni dai ko ni Allah ya sani tashi aure gaskiya bazan hada ma kwar gida ba bazan hada mata ba sai dai in yi lokacin da ta jiya da in ta zauna to dan saboda ni na ga wani abokina da aka hada ma war gidan shi zai ƙara aure nan take ta yanki jiki ta hwadi to kishi na ko muna hucci na ko muna nana su mata ban sani ba amma dai hakika wasu mata ba za a hada musu ba ya zanzaman sirri ƙara a hada komi da komi kuma har ma a kaita wani waje ma inda halin kanta wani waje a raba musu gida saboda matan nan ba daina ba.
6: masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, da ku masu saurare, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
1: Tumadala an gaishe da Zainab Ibrahim.
0: RFI.
1: Yanzu kuma za mu je ga ra'ayoyinku masu sauraro.
3: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International, barka da warhaka, kuma barkan mu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. Tare da ni Kabiru Muhammad Tambuci. Wani rahoton hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBS ya nuna cewa yawan makaman da gwamnatin kasar ke saye daga ƙetare da zummar inganta tsaro a kasar ya karu da kaso 104% inda ta kashe naira biliyan 55 a cikin watanni 6 na farkon wannan shekara. Idan aka kwatanta da abin da aka kashe kan sayan makaman a shekarar bara, a halin da ake ciki dai ra'ayoyi sun bambanta kan wannan rahoto, inda wasu ke yabawa duba da bukatar karin makamai da ake yi a kusa, yayin da wasu ke ganin kamata yayi a gaggauta rage dogaro da kasashen ƙetare wajen samun makama. Wannan shine maudu'in da aka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a shirin namu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa. Assalamu alaikum RFI Hausa. Maganan gaskiya, mu ba mu ga amfanin yawan makaman da gwamnatin Najeriya ke saye daga ƙetare ba, domin tsofaffin makaman da muka sani a wajen jami'an tsaron Najeriya su ne har yanzu a wajensu. Saboda haka ya kamata in har gwamnatin Najeriya da gaske take yi tana son kawo ƙarshen 'yan ta'adda, ya kamata mu ga jami'an tsaron Najeriya da ingantattun sabbin makamai. Lawan bin Hambali ɗan Sulba Sokoto: soyo makamai akan matsalar tsaro abu ne mai kyau, Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro, amin. Aminu kakaki, amma duk da haka babu ci gaba ta fannin tsaro ko kaɗan. Shiko Imran Hassan Madaha Baku daga birnin Wagadugo na ƙasar Burkina Faso cewa yayi: to yanzu wannan makamai da ake magana ina suka shiga, 'yan garkuwa da mutane na cin karensu babu babbaka? Amsar wannan tambaya muke jira. Usman Sani Usman kuwa ya ce Allah ya kyauta, Allah ya kawo mana ƙarshen zalunci, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaro. Ahmad Muhammad mai silba bakin kasuwar Doko cewa: assalamu alaikum Radio France International. Ai kullun sayan makamai ake yi, amma har yanzu an gagara samun ingantacciyar tsaro a Najeriya. Yunusa Tanko Bani Mbaka, kai ma ga saƙonka nan, inda kake cewa da farko dai za mu saka ayar tambaya a nan: makaman da ake soyowa daga ƙetare, jami'an tsaronmu na amfana da waɗannan makaman don muna ji kullum kuka suke yi na cewa ba su da makamai, kuma shawara ta a gare su a koma amfani da makaman cikin gida shine daidai. To mai sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook, duko ta mahajjanmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7636-4661. Sai saƙon Ahmad Chakari: amma kuma ba jami'an tsaron Najeriya ake ba mu makaman ba ko? Sai saƙon Musa Ahmadu Ali: RFI Hausa, mu tambayarmu a nan ita ce an samu tsaron? Sanusi Madate da Magaran kuwa ce: assalamu alaikum RFI Hausa, Wannan dai tamkar wata ƴar manuniya ce da ake nunawa cewa mafita a gare mu ita ce kawai shugabanninmu na Afirka su daina dogaro da kasashen turawa. Sai sakon Yusufu Fofana Latsa daga karamar hukumar Alakaye gundumar Boza Tawa a jamhuriyar Nijar. A gaskiya dai duk da cewa ni dan Nijar ne ina adawa da sayan makamai daga wata ƙasa musamman ƙasashen da su kullun burinsu bai wuce tunanin sayar da makaman ba domin ai sai da yaƙi ake cinikin makamai. To amma dai da a ce ƙasashen na Afirka sun gane sun bullo da tsarin kawo masana yadda za a ƙera makaman a koya mana shi tunda mafi yawan sinadaran ƙera makaman daga ƙasashenmu suke samunsu kuma yaƙin makaman ake yi a halin yanzu saboda haka ya dace mu ɗau darasi ga ƙasashe manya na duniya baki ɗaya muddin ana son a kawo ƙarshen ta'addanci a duniya. Umar Faruk Muhammad tare da Umar Fifa Sangari ƙauran na Moda Zamfara. Mu ba damuwarmu ne a ina ake so makaman ba, a'a kawai a samar da ingantaccen tsaro a ƙasar. Yanzu rashin tsaron da ake samu a jihar Zamfara, Sokoto, Niger, Katsina ya fi ƙarfin a jira sai an ƙera makamin fada a cikin gida. Sai saƙon Musa na Challe Mahangi, jihar Katsina, a gaskiya hakan abin Allah wade ne, matuƙa ya kamata a yi abin da ya dace domin samun zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya akin ba jihar Neja da Hassan Albasari Abu Asan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Hamidu Kalallabowa Nijar da Fatima Sharifiya M. Ahmad. Haba shi yasa ayyukan ta'addanci ya karu a arewacin Najeriya domin yawan waɗannan makamai mu da ba mu gansu ba hannun jami'an tsaronmu ba. Fatanmu Allah ka azurta mu da shugabanni masu ƙaunarmu da son ci gaban ƙasarmu Najeriya. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu. Yanzu ga madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyanmu na yau Mustapha Adebisi da ya haɗa mana wannan sauti akan na'ura, ni Kabiru Muhammad Ɗanbauci da na shirya na gabatar. Nake fatan za a tare mu a shiri na gaba. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
1: To da wannan muka kawo ƙarshen labaran na wannan dare, inda aka ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta gaggauta ɗaukar matakin tallafi don ragewa ma'aikata da al'umma da daɗin sabon farashin man fetur. Mun kawo labarin hukumomi a ƙasar Guinea da suka dakatar da gidan talabijin na France 24 tare da horar wakilin Jean Afrique bisa zargin keta dokokin aikin jarida. An ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai ƙwararren shaidun da ke nuna cewa Amurka ta tafka laifukan yaƙi ta hanyar kai harhare kan wata makaranta da wurin wasanni a ƙasar Iran. Na madadin kafatanin abokan aiki Mustapha Adebisi ya sarrafa na'ura domin sadane da ku. Shamsiyya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Har wa yau dai a Najeriya muke inda gwamnatin jihar Cross River ta bullo da tsarin kada ƙuri'a ta yanar gizo da watsa shirye-shirye kai tsaye domin ƙara baiwa jama'a damar shiga bikin Kalaba Carnival. Shugaban kwamitin shirya bikin Gabe Ona ne ya bayyana hakan a gefen taron kasuwar yawon bude ido ta Afrika a Kwaba African Travel Market karo na 22 da aka gudanar a Lagos ranar Laraba. A cewar sa, ana kuma karfafawa 'yan Najeriya da sauran 'yan Afrika gwiwa su yi rajista a matsayin mambobin kungiyoyin Carnival kamar yadda magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa ke yin rajista domin nuna goyon bayan su. Gabe Ona ya ce bullo da tsarin kada ƙuri'a ta yanar gizo da watsa shirye-shiryen bikin kai tsaye an yi shi ne da gangan domin ƙara cuɗanya da jama'a. A can ƙasar Ghana kuwa, shahararren mawaki Rocky Downey ya bayyana irin sadaukarwar da ya yi da kuma ƙalubalen da ya fuskanta kafin ya samu damar zama cikin waɗanda aka zaɓa domin takarar kyautar Grammy.
1: Sheke Hadiza
2: RFI
1: Tuma da lajigon rahoton mu na wannan rana shine batun wa'adin da hukumomi a jihar Diffa ta Jamhuriyar Niger suka bayar wa masu motocin haya na su sauya fentin motocin su wanda ya cika a ranar Laraba. Sai dai kuma har yanzu masu ababen hawa basu bi wannan umarni da gwamnatin jihar ta bayar ba. Wannan na karkashin wani tsari da gwamnati ta bijiro da shi don ba da damar sanya tsari a ayyukan masu motocin hayar ta hanyar yi wa motocin su fenti na bai daya. Ga dai rahoton Rukayya Abakabara.
3: Tun farko gwamnatin Difa ta dauki wannan mataki ne domin rage yadda masu motocin haya ke sajewa da na sauran motoci yayin ayyukan su, lamarin da yasa wasu ke fakewa da haka suna aikata laifuka da sauran al'amura. To sai dai kuma bayan ba da sanarwar sauya fentin zuwa launi iri daya, masu motocin hayar da suka bijirewa umarnin gwamnati sun ce sun samu barazana ne daga 'yan ta'adda waɗanda suka sha alwashin daukar mataki mai muni kan duk wanda yayi wa gwamnati biyayya kan wannan umarni. Mamman Sani Mansur shine sakataren kungiyar direbobi da ke jigila a Difa, ya ce suna da aniyar yi wa gwamnati biyayya amma kuma barazanar 'yan ta'adda a kansu tabbas abin dubawa ne.
4: Gwamnati ya bara lokacin in an yi fenti da ai fenti in ba yi ba zai kama mota. Kuma can daji durobobin da suke karkara sun kawo labarin ilimi na sukin da aka musu akan in mutum ya zura fenti da an ce akwai matsala kuma can za a hukunta. To kenan kai direba baka da wani zaɓi sai dai ka aje motanka, matsala ne babba. Hagan wasu motocin an ƙetare da su Nigeria sun koma can tun nan da sati, wasu sun aje an ce za a rubuta lamba a can sama inda suke ɗaura kayan, an ce yanzu a yi rubutu nan kaya bai hawa. To kayi fetur ma jigilan ba zai maka amfani ba tunda baka ɗaukan kaya a sama. Wasu kuma ƙarfin su bai ke ba ma su yi fetur kin, wasu kuma motan ma da kashi bai wuce kuɗin fetur ba. Wanga abubuwan suka haɗu.
3: A nasa bangare, Hassan Bello na kungiyar farar hula ya ce sauya fentin motocin haya a yanzu ba shine babbar buƙatar jama'ar Difa ba, don haka bai kamata gwamnati ta tilasta musu bin umarninta duk da barazanar da 'yan ta'adda suka yi musu ba.
5: Kudirin da gwamnan jihar Difa ya ɗauka na motoci masu mark na Sharon da Golf da Tercel duka masu jigila a na jihar Difa su maida fentin su masara. To wannan wa'adin zai zo ƙarshe yau, kafin mai ya zo ƙarshe mun gani ja su wannan masu motocin sun tsaya da motocin su, kuma mun gani wannan kwana guda da suka tsaya ma mun ga tashin hankali da wahala da yasa talakoki a nan jihar Difa. Na farko su zama su tattauna kenan hukumomi da su da durobobin wannan motocin da ma masu wannan motocin su zama su tamtamna su diba inda za a cimo kan wannan matsala, amma ni a gani na sake fenti kan baya hana komi.
3: Wasu daga cikin direbobin da ke jigilar mutane a Difa sun ce ba shakka a yanzu haka rayuwarsu na cikin hadari yayin da suke aikin cike da fargaba.
6: Fasinjoji ne suke shan wahala, kana gani yanzu ga sunan mutane a tattare kana ganin su babu abin tafiya. Alhali tun jiyar shekarun jiya ake wahalan mota a cikin tashan nan. Za ka je Kaula da ne ranka 5,000 ka bara ka je Kaula. Yau za ka je Kaula in ba 10,000 kudin gigime ka biya ba za ka je Kaula. Wannan abin takuran yawa talakoki a Sasota, shine muke neman afu a wurin gwamnati da ta canza mana da wani solution daban ba wannan ba.
3: Bayanai sun ce tun wasu daga cikin direbobin suka yanke shawarar ajiye motoci don gudun fadawa fushin hukuma ko kuma na 'yan ta'adda, ganin yadda gwamnati ta dage kan cewa dole su yi biyayya ga umarninta ko kuma ta dauki mataki. Rukayya Abba Kabara, RFI Hausa.
1: RFI. Yanzu kuma bari mu saurari shirinmu na gaba.
2: Rayuwata. Saro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Tayo take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwa ta.
2: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan yadda kawo yanzu akwai mata ƴan kasuwa musamman daga yankunan karkara da suka gwammaci karbar tsabar kuɗi a hannu komin yawan shi maimakon amfani da asusun ajiya na banki yayin kasuwanci Ramatu Shu'aibu ƴar kasuwa ce daga jihar Jigawa cewa take
8: muna samun matsala da gurin masu tura mana kuɗi abu na biyu kuma wani lokaci mun zamu yi siyayya in muka rasa inda zamu ciro kuɗi ko wani abun kana ji kana gani sai dai kai asara sa masu siyan kaya majority wani ma da niyyar in yazo transfer ko izo maka da taboki to dai gashi nan dai
2: to dama ta koma gare ku masu saurare malama ta farko fara ki gabatar da kanki
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatu. Radio France International sunana Rahama Maman Kaliba dake Kaduna Nigeria ana haduwa da kalubale. Kuma ni tunda ya zama ina cin kasuwan kauye na saba da su haka muke kulla kudin mai ta kullewa zamu shiga mu je mu yi siyayya mai abu. Kware muna haduwa da hasararraka saboda wani lokacin zaka tarar da masu ƴan sane zasu sana kudin wani kuma Allah ya rufa maka sani su dibi kadan sai abu to sai ko kasa kudin daban duk da haka ba za a yi ban an dauki wani za a bar maka wani kuma tunda su ra'ayin su ne ƴan kasuwan kauyen ba sa son aiki da banki to muka saba da wannan muje da kudin cash
10: Sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. To ni karan kaina anan ina da aboki kuma abokin sana'ata wanda shi kwata-kwata ma bai yadda da ya bude asusun

0: ba kaga za a iya bugawa kashi-kashi har so biyar ko so shida kafin yamma ta yi. Misali idan wannan kungiya guda biyu suka haɗu ko da su goma ne kaga za su yi wasan su fita waɗansu ƙara shiga. Amma aka ce za a samu babban fili to akwai matsala ganin cewa sai an samu ƴan wasa guda 11 nan 11 kafin a buga. Sannan kuma ba a yin shi a cikin unguwa, na san dai akan yi a makarantu ko kuma wani gwamnati ta ba da dama a gina. To amma wannan kaga akwai yanayin da za a iya gina ko da ƙaramin fili ne a buga irin na 5-a-side ɗin kamar yadda aka saba bugawa. Alfanun shine kaga dai na ɗaya akwai waɗanda sun ɗan manyanta ba sai sun je babban fili su ce za su buga ƙwallo ba. A wannan 5-a-side ɗin za su je su jijjiga gininsu su dawo gida, kuma akan yi shi da daddare ba kamar wancan babban fili wanda kamar na makarantu wanda babu wuta babu komai ba. Wannan ko an tsara shi an sanya wuta wanda ɗan wasa za su buga koda na 11 na dare ne za su buga su jijjiga jininsu su dawo. Sannan kuma yanayi ne na rashin kashe kuɗi, babban fili kaga yana da wuya a ce za a lura da shi wajen kamar ban ruwa da sauransu. Amma wannan kaga ƙaramin fili wanda ba za a samu wahala wajen tafiyar da harkokin tsara shi da yadda za a gudanar da tafiyar da shi ba. ‘Yan ƙwallo sun fi so ma yanzu su yi wasa a nan wajen. Ya abin da na gani ci gaba ne ƙwarai da gaske ga waɗanda suka gina wannan fili da gwamnati da ɗaiɗaiku. Idan ka duba za ka ga an samu kuɗin shiga, sannan kuma ya hana mutane irin yawace-yawacen da ake na dare ɗin nan. Akwai waɗanda za su je domin su yi wannan wasa su jijjiga jininsu su ji daɗi, waɗansu kuma za su je domin kallon wannan wasa. Kaga idan aka ce babu wannan kaga babu ci gaba. Sannan kuma 10,000 wani waje ma 25,000 ne waɗanda na sani 25,000 ake biya, amma dan 10,000 ka je ka nemi lafiyanka ka jijjiga jini ai babu wani matsala a kan shi.
1: Sakamakon karancin filaye a mafi akasarin manyan garuruwan da ke Najeriya ya sa matasa da ƙananan yara ke buga ƙwallon ƙafa a layuka, sai dai hakan na haifar da rigingimu. Amma samun irin waɗannan filayen da za a iya yin wasa ko da daddare ne ya fara samar da maslaha kan lamarin. Suleiman Sa'id, mazaunin unguwar Sunusu ne da ke cikin garin Kaduna, ya ce wannan ci gaba da aka samu na faranta masa rai.
2: Majority gaskiya ƙwallon da muke bugawa a layi za a ce muna barna a layi kamar irin fasa fitila da wasu abubuwa, kuma irin tsayawa dai a wucen nan dai ba a samun enough time. Nan wuri ne wanda aka ware mana wanda dai za mu dinga buga wasanni a nan, kuma ba wanda dai dakatar da mu musamman ma akwai ƙwallo. Shi yasa gaskiya muka ga gwara dai mu dinga zuwa nan a yi abu cikin mutunci. Suna ganin girmanmu, muna ganin girmansu, a zauna lafiya.
3: Me yasa yawan filayen yanzu ana yawan samun su? Kaga nan unguwa an gina, can unguwa an gina, me kake tunani ya janyo haka?
2: Gaskiya ka dai san matashi, in dai matashi ne dole yana son ƙwallo. Ko baka bugawa zaka kalla, to mu muna bugawa muna kalla, saboda ƙwallo wani farin ciki ne na musamman. Ƙwallo da kake ji kake gani, kuma harka ce wadda take kawo kuɗi gaskiya tsakanin da Allah. Dole ne harka ne, kana neman opportunity ne, wannan abu ne wanda matasa suke so. To wani zai ga wannan opportunity ce dama ce mai kyau, sai kaga kawai ya ce shi ma bari ya bude.
3: Wani matsaloli kake tunanin za ku kuke fuskanta ko za ku iya fuskanta?
2: Tsakanin da Allah suna kokari, saboda in dai kai make sure ka kira dai wanda filin ke hannun shi, ka ce mishi kana buƙatar fili akan lokaci kaza, zai gaya ma in akwai to in babu. Daɗi na da su dai gaskiya, in dai ka masa magana za ka samu fili.
1: Bashir Abdulkarim, dattijan matashi da har yanzu yake motsa jiki, ya ce samar da irin waɗannan filaye sun samar da maslaha tsakanin makarantu da waɗanda ke buga ƙwallon ƙafa a cikinsu.
4: Fashion ɗina ina son ƙwallo, kuma ina yin shi ne yanzu na motsa jini. Abin da ya sa ni nake son filin 5-a-side ma generally, akwai abubuwa da yawa da ya kare mana masu kyau. Misali cikin abubuwan da ya kare mana, kaga filayen makarantu kamar primary school mun yi lokacin duniya na kwance. Yanzu idan kaje gwamnati sai kaga sun fidda kuɗi ko wasu ƴan siyasa haka an gyaggyara kwanuka. Bayan kwana biyu zaka ga mu ɗin muwa muna cikin masu buga mu buga ƙwallon ta faɗa sama, kaga ya lalata mun lalata nan lalata nan. To yanzu wannan filin 5-a-side 7-a-side ɗin nan da ake yi yanzu ya fito da wani tsari wanda ya fara koran mutane daga filayen wannan makarantun, zai sa yara su samu concentration akan makarantu. Yanzu filin 5-a-side ana buga shi da safe, ana buga shi rana har da daddare, so yana ɗebe lokutan da ake ba wannan filayen da ake wahalar da kwanukan wannan gurin. Yana cikin abubuwan da yasa nake son shi, kuma ina fatan idan wasu suka ji abubuwan nan cewa a'a ya rage lalace-lalacen filayen nan, mutane da yana ga za su, saboda nan zaka dan fidda kuɗi kaɗan a register a buga ko da ci ba za ka yi ba. Saboda muka zo irin normal filayen mu da muke zuwa haka, za ka ga wani lokaci ka yi bizi-bizi shiga unguwanka ma sai gagari, amma nan ka je inda ka shiga ne taka za ka fita, kaga misali kamar

0: takwas daidai agogon Najeriya ne jar kamar chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkamu da hantsi ga kanin labaran. Hankula sun tashi a jihar Niger ta Najeriya bayan mutuwar su matasa a komar jami'an tsaro. Yan sanda a Afirka ta Kudu sun gano gawar wata mace a wajen birnin Johannesburg dake matsayin ta tara cikin watanni biyu. Faransa na karbar bakoncin darukan aikin wanzar zaman lafiyar da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta a Lebanon. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Rahotanni daga birnin mai na fadar jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya na cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinari ne suka mutu a hannun hukumar tsaron da ke kare fararen hula ta Civil Defense, wanda hukumar ta ce ta kama su da haƙar zinari ba bisa ka'ida ba a cikin wannan mako. Wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi na dauke da rahoto akai.
2: Wannan lamari dai ya faru ne a jiya Alhamis. Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
3: Mu dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka, ba komai, zafi ne dan dukkanmu da muke a ciki, mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ɗan uwanmu suna mutuwa.
2: Iyalai da ɗan uwan matasan da suka rasu sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi mahaifin ɗaya daga ciki ya bayyana cewa
4: muna tunanin dai mugunta ne saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci ko mi har mun yi magana har wannan cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan ni ka ganna gadi nake to yaron nan shine cin mu shine shan mu zai je ya samu ya zai wuce fa ne a zo a ci yau kuma mun koma mu kai musu abinci muka iske dugawa
5: gawansu suna da yawa sun kai su 30 da wani duk sun mutu
4: saura kuma ba su laya suna nan gadan asibiti
2: ita ma wannan dattijuwa tace
6: akwai jika na a ciki ni ban san laifin da suka yi ba su da suka fita su da su nima abin da za su ci nima a dan mini in ci kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga min
2: tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu Isiyaka Anivie ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu aka suke bincike a kai. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, Arifa Hausa.
0: To adadin mutanen da gubar maganin gargajiya ta kashe a Ondo ya karu zuwa mutum 49 yayin da wasu akalla 70 ke cikin mawuyacin hali. Tunda farko a karamar hukumar Oduk Benue aka fara samun bayanai na mutuwar mutanen yayin da yanzu haka larurar ta fansa musu a karamar hukumar Irele. Majalisar Tarayyar Najeriya wato Majalisun Tarayyar Najeriya sun aike takarorin su na jihohi daftarin sauye-sauyen da ake son yi wa kundin tsarin mulkin kasar. Cikin har rabatun kirkiro 'yan sandan jihohi ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba Babula Tinubu ya ce yana son aiwatarwa domin ƙara inganta tsaro a ƙasar. Masanin siyasar Najeriya Dr. Usman Muhammad na ganin cewa da la'akari da irin goyon bayan da shugaban ke samu daga gwamnonin jihohi ko shakka babu wannan batu zai wuce kamar yadda ya samu karbuwa a lokacin da aka gabatar da shi a matakin tarayya.
7: To duba ga yanda wa'annan gwamnonin suna neman su nuna wa Tinubu yadda ga duk abin da yake so, kuma duba ga majalisar tarayya wacce za ta karbi sakamakon ta zauna ta muhawara, wannan abu ai kaman an yi ne, saboda ba maganan wai wacce jiha ce za ta ki ba, a'a akasari a irin wannan ana neman biyu bisa ukun jihohin ne su amince, kuma sun riga sun samu fiye da haka. So koda wata jiha ta ce ba ta so ba zai yi tasiri ba, sai a dawo da shi majalisar tarayya a rattaba mai hannu a kai wa shugaban ƙasa shi ma ya sa hannu. Wannan ba zai musu wahala ba tunda kudurin yayi nisa kuma akwai alfanu da yawa da ake gani, duk da dai ana duba ga wasu jihohin za su iya amfani da wannan dama su cizguna wa wato 'yan hamayya, amma wannan din ma yanda muka ga dokokin sun fito muka karanta su babu shakka da wahala ba a daura hannun wani azzalimi a jiha ba.
0: Kalaban Farfesa Usman Muhammad, hukumar raya kasashe ta Amurka ta amince da ba da tallafin bashi na dala Amurka miliyan 414 don tallafa wa aikin haƙar sinadarin uranium da a jamhuriyar Niger, inda kamfanin Global Atomic na kasar Canada wanda shine ke gudanar da aikin ya tabbatar da wannan amincewa. Shamsi Haruna na dauke da ƙarin bayani.
1: Wannan ma'ajiya ta Dasa ana kallanta a matsayin daya daga cikin mafiya inganci da girma a fadin nahiyar Afirka. Matakin na gwamnatin Washington ya zo ne a matsayin wani babban sauyi na yunkurin diplomasiya da tabbatar da tasirin Amurka a yankin Sahel. Kusan shekaru biyu bayan da gwamnatin mulkin sojin Niger din ta kori dukkanin dakarun sojin Amurka daga kasar. Masana da dama na kallon wannan tallafi a matsayin wata babbar nasara ga manufofin Amurka na kasashen waje, inda take kokarin sake gina alaka ta fuskar tattalin arziki da makamashi maimakon haɗin gwiwar tsaro kadai. A halin yanzu, wannan dauki na Amurka na zuwa ne da nufin tabbatar da kofa mafi aminci ta samun sinadarin uranium da ake bukata don samar da makamashin nukiliya a kasashen yamma. Kuma hakan na faruwa ne yayin da Niger ke tsaka da takaddama da kamfanonin kasashen Turai, musamman na Faransa Urano, wanda gwamnatin Yamai ta soke lasisin sa a kwanakin baya. Sai dai duk da wannan tallafi na kuɗi, masana sun ce aikin na fuskantar kalubalen tsaro sakamakon barazanar kungiyoyin masu tayar da kayar baya dake yankin Sahel.
0: Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta sanar gano gawar mace ta tara a kusa da Johannesburg, yanda take bincike kan jirin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata. Hadisa Idris na dauke da karin bayani.
8: 'Yan sandan sun ce matar da aka gano gawar ta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne 'yan shekaru 20 zuwa 30, kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka dade suna addabar Afirka ta Kudu, duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaƙi da matsalar. Wata mazauniyar yankin da ke gabashin Johannesburg, Sabalala, ta ce lamarin ya sanya mutane da dama cikin fargaba, musamman waɗanda ke da 'ya'ya mata.
0: To akalla mutane 26 ake fargabar su mata, yayin da wasu 82 suka jikkata a wani rikicin kabilanci da ya faru a yankin Abyei na kan iyakar Sudan da Sudan ta Kudu. Rikici tsakanin al'ummomin kan iyakar kasashen biyu ya zama ruwan dare a baya-bayan nan, wanda alikuta da dama ke sababa asarar dimbin rayuka. Duk da yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da samun gagarumin ci gaba a yaki da cutar Ebola cin a Jamhuriyar Congo, hukumar CDC a Afirka ta ce aiki na komawa baya a kokarin da ake na yakar cutar a wani yanayi da likitoci ke cikin mawuyacin hali, da duk lokacin da cutar ke ci gaba da yaduwa bayan kisan mutane fiye da 7,000. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa na karbar bakoncin taro tsakanin shugabannin Lebanon da Sarki Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar dakarun Majalisar Dinkin Duniya da ke shirin karewa a Lebanon nan da 'yan watanni. Nura Ado Suleiman na dauke da karin bayani.
9: Muhimmin batun da wannan taro zai mayar da hankali a kai shine yadda za a cike gurbin da rundunar wanzar da zaman lafiyar Majalisar Dinkin Duniya za ta bari, wadda aka tsara za ta fara janye dakarunta 7,500 daga Lebanon a farkon sabuwar shekara. Tunda dai Faransa da Lebanon suka bukaci a tsawaita wa'adin wannan runduna, to sai dai Amurka da Isra'ila sun noki. Wannan dalili ne ya sanya taron da shugaba Emmanuel Macron ke karbar bakuncinsa a Paris zai tattauna kan yiwuwar kafa sabuwar rundunar haɗin gwiwa da za ta maye gurbin ta Majalisar Dinkin Duniyar a ƙarƙashin jagorancin Faransa da Italiya, da kuma mai yiwuwa taimakon wasu ƙarin dakarun daga ƙungiyar tarayyar Turai EU. Ana fatan idan har ta kafu, sabuwar rundunar ta mai da hankali wajen horas da sojojin Lebanon da ba su makamai da bayanan sirri baya ga taimaka musu wajen tabbatar da tsaro.
0: To jami'an aikin ceto a Gaza na ci gaba da laluban mutane a baragusan kine-kinen da har-haren Isra'ila suka lalata, wanda ya sanya ake rayuwa cikin yanayi na fargabar yiwuwar guzuwarsu a koda yaushe. Rubtuwar ginin nan take ya kashe mutane da yawan sai kai 21, koda yake an yi nasarar ceto wasu 45. A wani yanayi da yakin Houthi kan Saudiya ke illa ga kasashe da dama, China na matsayin yar gaba-gaba da matsalar tafi-shafa lura da yadda kaso mai yawa na makamashin da take amfani da shi ke fitowa daga Saudiya. Wasu bayanai sun ce Beijing ta buƙaci Tehran ta shiga tsakani don magana da 'yan tawayen hutun waɗanda take marawa baya da nufin kawo ƙarshen yakin. A cewar wasu majiyoyi daga Iran, Saudiya da kanta ta nemi shiga tsakanin bayan miƙa ƙorafinta ga China daidai lokacin da mayakan ke ƙarfafa mamayarsu a tekun Maliya tun bayan ƙwace mashigin Bab al-Mandeb a makon jiya. labaran da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma shirin mu na gaba. Take labarin wasannin kenan ga kuma Zainab Ibrahim.
10: To azima sane da kokari. Hukumar gasar Premier Nigeria ta sauya ranakun gudanar da wasu wasanni guda uku tsakanin kungiyar Rangers da Nasarawa United sakamakon mamakon ruwan sama da aka tafka suna tsaka da wasa. Ana mintuna 63 da buga wasa tsakanin Rangers din da United. NPLF ta dakatar da wasan saboda yadda karfin ruwan saman ke hana su wasa yadda ya kamata. To ƴan wasan dai sun tashi ɗaya da ɗaya daidai lokacin da aka dakatar da wasan nasu. In the Sunday Dapman na Nasarawa United ya fara barki raga daga bisani kuma Iwundu Chidoze na Rangers ya jefa tashi kwallon a raga yanzu dai nan da mintuna kadan na safiyar Juma'a nan wato da misalin karfe 8 da rabi za su karasa wasar tasu. To yayin da anan kuwa hukumar kwallon kafa ta Ghana ta sanar da samun tallafin kwallayen kafa 3000 da rigunan wasanni 15,000 da kuma takalman wasanni 15,000 waɗanda dukkanin su kamfanonin ko ince kamfanin Hoshi International da ya yi fice wajen sayar da kayayyaki daban-daban ta internet ya bayar da zimmar tallafi tallafawa waɗanda ke buga wasannin kwallon kafa a ƙungiyoyin da basu kai ga shiga ajiyin ƙwararru masu daraja ta ɗaya ba a ƙasar ta Ghana. To yayin da kasar Amurka ke tankarar wasannin sada zumunci sabon kocin tawagar kasar Mauricio Pochettino ya mayar da hankali ne kan matasa a wasannin da za su buga nan gaba da tawagogin kasashen Peru da Chile da Mexico da kuma Canada. Matashin dan wasa Christian Pulisic na daga cikin manyan ƴan wasan da basu samu shiga cikin jerin ƴan wasa 26-28 da aka sanar a jiya Alhamis ba. A farkon wannan shekara ne Pochettino Tino ya amince da jan ragamar tawagar har zuwa wato gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030. Yanzu haka dai ya gayyato sababbin ƴan wasa 13 tare da tsofaffin ƴan wasan domin buga wasannin farko na kasar tun bayan gasar cin kofin duniya ta gudana inda aka fitar da su tun ana zagaye na ƴan 16 a gidansu. To babban abin da ya dauki hankali a cikin jerin sunayen da aka fitar shine bayyanar sunan dan wasa mai shekaru 16 Sullivan wanda ya nuna bajinta a kungiyar Philadelphia Union a gasar Major League ta wannan kakar inda ya zura kwallaye 6 tare da tallafawa a wato tallafawa aka ci guda 11 a wasanni 23 na gasar. To Pochettino ya dauki sabon salon zabar ƴan wasa ne ta wata sigar daidai lokacin da Amurka ke shirye-shiryen tunkarar gasar Gold Cup.
0: To an gashi da Zainab Ibrahim.
10: To madalla.
11: RFI.
0: To yanzu kuma sai sharhin siyasar Najeriya.
9: Sauraro barkanmu da wannan lokaci da muke gabatar muku kaɗan daga cikin wainar da ake tauyawa a siyasar Najeriya. Jam'iyyar APC a jihar Lagos ta sanar da kwamitin yakin neman zaɓenta na babban zaɓen shekarar 2027 ciki har da ƙoƙarin sake maido da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu karagar mulki a wa'adi na biyu inda ya haɗa da gwamna mai ci Babajide Sanwo-Olu da tsofin gwamnoni biyu Babatunde Fashola da Akinwumi Ambode. Sanya tsofin gwamnonin musamman ganin cewa a baya an samu rashin jituwar siyasa tsakanin tsohon gwamna da wasu jigajigan APC a jihar.
12: Babatunde Daji Fashola shi kadai ne gwamna ya taba cin zabe da ƙuri'a miliyan 1,500,000 wanda da yadda Allah muna sa ran target din da muke da shi na ƙuri'a miliyan 2 zuwa miliyan 2,500,000 daga cikin registered voter da muke da shi na zabe na wajen miliyan 8 insha Allah muna sa ran mafarkin mu zai tabbata gaskiya. Mai girma gwamna da ya biyo Babatunde Daji Fashola Ambode shi ma gurgudu a lokacin sa ya kwatanta ta haifa jinta ta irin ta hiyar da ya yi da mutane uwa uba gwamnan da yake kai yanzu Babajide Olusola Sanwo-Olu da yadda Allah ana son shi ma ya gwada tashi bajinta na nuna cewa ya tashi tsaye ya fito da su gaba ɗaya kowa ya fito kwai da kwarkwata a yi zaɓe.
9: Alhaji Sa'ad Yusuf ɗan dare gulma kenan ciyaman arewa kwamiti APC Lagos kuma shugaban ciyamomi na kudancin Najeriya.
11: anan kuma tsohuwar uwar gidan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Aisha Buhari ta ziyarci tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar ADC a zaben shekarar 2027 Atiku Abubakar a gidansa dake Abuja. Atiku ya bayyana ziyarar a matsayin mai mutukar muhimmanci amma bai bayyana wani takamaimmen dalilin da yasa Aisha ta kai masa ziyarar ba. Sai dai ziyarar ta zo ne a lokacin da siyasar 2027 ke kara daukar zafi kuma ta jawo tambayoyi saboda dangantakar Aisha Buhari da shugaba Bola Ahmed Tinubu yayin da danta Yusuf Buhari ya samu tikitin ABC na neman kujerar majalisar tarayya. A yanzu dai babu wata sanarwa da ta tabbatar da cewa ziyarar na da alaka da wani batu na siyasa. Daga ƙarshe mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shatima ya fayyace kalaman da yayi kan gori da yayi na gwamnonin Arewa da suka goyi bayan takarar Bola Ahmed Tinubu a zaben shekarar 2023. A baya Shatima ya ce daga cikin jihohin Arewa 19 gwamnoni 6 ne kacal suka yi imani da Tinubu tare da mara masa baya. Sai dai ofishin mataimakin shugaban kasar ya ce kalaman ba su da nufin cewa sauran gwamnonin Arewa sun janye goyon bayan su ga Tinubu bayan ya zama dan takarar APC. A cewar bayani da mai magana da yawunsa Stanley Okocha ya fitar, abinda Shatima ke magana a kai shine na goyon baya da tuntubar juna da aka samu kafin zaben fidda gwani na APC a watan Yuni shekarar 2022.
0: Tangashe da Ambauchi.
13: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
0: Tuka kuma shirinmu na gaba.
14: Misararo barkamu da warhaka, kami sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda ƴan kasuwa suka fara zuba jari a bangaren gina filayen wasanni.
15: Kwallon kafa wasan matasa.
14: Rashin kyawun filayen wasanni a nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya a harkar ƙwallon ƙafa a matakin ƙwararru ko masu koyo ko kuma masu motsa jiki ma. Wani ci gaba da ya zo wa nahiyar musamman ma arewacin Najeriya a yanzu shine yadda ƴan kasuwa ke gina ƙananan filayen wasanni masu kyau da za su iya gogaya da irin na ƙasashen da suka ci gaba. Jihar Kaduna ba a barta a baya ba wajen samun wannan ci gaba, inda yanzu al'umma da dama ke zuwa irin waɗannan filayen wasanni domin yin atisaye ko gasa. Kai masu biki ma ba a bar su a baya ba. To koya masana harkar wasanni irin su Shehu Abdullahi ke kallon dalilan da suke sanya ake samun yawaita waɗannan filayen duk da yadda ake kashe maƙudan kuɗi wajen gina su.
16: Yadda abubuwa suka ɗan yi so su yi wahala ne ganin cewa sau da yawa manyan filaye sai a makarantu ko kuma idan gwamnati ta gina. Wannan karan kaga an samu ƙananan filaye wanda ko a tsakiyar unguwa ma za a iya gina ta, sannan kuma ƴan wasan su ma har ila yau sun yi yawa. Yanzu idan aka ce za a samu filin wasa na 5-a-side a cikin unguwa, kaga za a iya bugawa kashi-kashi har so 5 ko so 6 kafin yin ma ta yi. Misali idan wannan kungiya guda biyu suka haɗu ko da su 10 ne, kaga za su yi wasan su fita waɗansu su ƙara shiga. Amma aka ce za a samu babban fili, to akwai matsala ganin cewa sai an samu ƴan wasa guda 11 nan 11 kafin a buga. Sannan kuma ba a yin shi a cikin unguwa, na san dai akan yi a makarantu ko kuma wani gwamnati ta ba da dama a gina. To amma wannan kaga akwai yanayin da za a iya gina ko da ƙaramin fili ne a buga irin na 5-a-side din kamar yadda aka saba bugawa. Alfanun shine kaga dai na ɗaya akwai waɗanda sun ɗan manyanta ba sai sun je babban fili su ce za su buga ƙwallo ba. A wannan 5-a-side din za su je su jijjiga gininsu su dawo gida, kuma akan yi shi da daddare ba kamar wancan babban fili wanda kamar na makarantu wanda babu wuta babu komai ba. Wannan kuwa an tsara shi an sanya wuta wanda ƴan wasa za su buga ko da na 11 na dare ne za su buga su jijjiga jininsu su dawo. Sannan kuma yanayi ne na rashin kashe kuɗi, babban fili kaga yana da wuya a ce za a lura da shi wajen kaman ban ruwa da sauransu, amma wannan kaga karamin fili wanda ba za a samu wahala wajen tafiyar da harkokin tsara shi da yadda za a gudanar da tafiyar da shi ba. Yan kwallo sun fi so ma yanzu su yi wasa a nan wajen. Abin da na gani ci gaba ne kwarai da gaske ga waɗanda suka gina wannan fili da gwamnati da ɗaiɗaiku. Idan ka duba za ka ga an samu kuɗin shiga, sannan kuma ya hana mutane irin yawace yawacen da ake na dare ɗin nan. Akwai waɗanda za su je domin su yi wannan wasa, su jijjiga jininsu su ji daɗi, waɗansu kuma za su je domin kallon wannan wasa. Kaga idan aka ce babu wannan, kaga babu ci gaba. Sannan kuma 10,000 wani waje ma 25,000 ne waɗanda na sani. 25,000 ake biya, amma dan 10,000 ka je ka nemi lafiyanka ka jijjiga jini, ai babu wani matsala a kan shi.
14: Sakamakon karancin filaye a mafi akasarin manyan garuruwan da ke Najeriya ya sa matasa da ƙananan yara ke buga ƙwallon ƙafa a layuka, sai dai hakan na haifar da rigingimu. Amma samun irin waɗannan filayen da za a iya yin wasa ko da daddare ne ya fara samar da maslaha kan lamarin. Suleiman Sa'id, mazaunin unguwar Sunusu ne da ke cikin garin Kaduna, ya ce wannan ci gaba da aka samu na faranta masa rai.
17: Majority gaskiya ƙwallon da muke bugawa a layi za a ce muna barna a layi, kamar irin fasa fitila da wasu abubuwa, kuma irin tsayawa dai a wucen nan dai ba a samu enough time. Nan wuri ne wanda aka ware mana wanda dai za mu dinga buga wasanni a nan, kuma ba wanda dai dakatar da mu, musamman ma akwai ƙwallo. Shi yasa gaskiya muka ga gwara dai mu dinga zuwa nan a yi abu cikin mutunci. Suna ganin girmanmu, muna ganin girmansu, a zauna lafiya.
18: Me yasa yawan filayen yanzu ana yawan samun su? Kaga nan unguwa an gina, nan unguwa an gina, me kake tunani ya janyo haka?
17: Gaskiya ka dai san matashi, indai matashi ne dole yana son kwallo. Ko baka bugawa zaka kalla, to mu muna bugawa muna kalla, saboda kwallo wani farin ciki ne na musamman. Kwallo da kake ji kake gani, kuma harka ce wadda take kawo kudi gaskiya tsakanin da Allah. Dole ne harka ne, kana neman opportunity ne, wannan abu ne wanda matasa suke so. To wani zai ga wannan opportunity ce, dama ce mai kyau, sai kaga kawai ya ce shi ma bari ya bude.
18: Wanda matsaloli kake tunani za ku kuke fuskanta ko za ku iya fuskanta?
17: Tsakanin da Allah suna kokari, saboda in dai kai make sure ka kira dai wanda filin ke hannun shi, ka ce mishi kana bukatun fili akan lokaci kaza, zai gaya ma in akwai to in babu. Daɗi na da su dai gaskiya, in dai ka masa magana za ka samu fili.
14: Bashir Abdulkarim, dattijan matashi da har yanzu yake motsa jiki, ya ce samar da irin waɗannan filaye sun samar da maslaha tsakanin makarantu da waɗanda ke buga ƙwallon ƙafa a cikin su.
19: Passion ina, ina son ƙwallo, kuma ina yin shi ne yanzu na motsa jini. Eh, abin da yasa ni nake son filin five a side ma generally, akwai abubuwa da yawa da ya kare mana masu kyau. Misali, cikin abubuwan da ya kare mana, kaga filayen makarantu kamar primary school mun yi lokacin duniya na kwance. Yanzu idan ka je gwamnati sai ka ga sun fidda kuɗi ko wasu 'yan siyasa haka an gyaggyara kwanuka. Bayan kwana biyu za ka ga mu ɗin muwa muna cikin masu buga, mu buga ƙwallon ta faɗa sama, ka ga ya lalata, mun lalata nan, mun lalata nan. To yanzu wannan filin 5-7 nan da ake yi yanzu ya fito da wani tsari wanda ya fara koran mutane daga filayen wannan makarantun, zai sa yara su samu concentration akan makarantu. Yanzu filin fafasa ɗin ana buga shi da safe, ana buga shi rana har da daddare. So yana ɗebe lokutan da ake ba wannan filayen da ake wahalar da kwanukan wannan gurin. Yana cikin abubuwan da yasa nake son shi, kuma ina fatan idan wasu suka ji abubuwan nan cewa a'a ya rage lalace-lalacen filayen nan, mutane da yana ga za su, saboda nan za ka ɗan fidda kuɗi kaɗan a register a buga, ko da ci ba za ka yi ba. Saboda muka zo irin normal filayen mu da muke zuwa haka, za ka wani lokaci ka yi biji-biji shiga unguwanka ma sai ga gari, amma nan ka je inda ka shiga ne haka za ka ka fita. Kaga misali kamar mutala square, an da magarba ne kuna gamawa ga filin da aka keɓe na sallah, wanda a wurin ma za ku yi sallah, ka wanke jiki, ka yi. Gaskiya yana da kyau sosai.
14: Mutane da dama musamman waɗanda suka haura shekaru 40 sun yi na'am da samun waɗannan filayen, domin a cewar su hakan na ba su damar motsa jiki bayan sun gudanar da al'amuransu na yau da kullum, kamar dai yadda Murtala Umar ke cewa.
20: Gaskiya wannan motsa jiki da nake yi, ina jin daɗi a jikina, saboda duk lokacin da zan fito in yi wannan exercise kamar ƙwallon nan, na kan ji jikina ya yi man daɗi, na kan ƙara samun natsuwa da annashuwa a cikin zuciyana, saboda ina haɗuwa da mutane, muna yin ƙwallo, muna taimakon juna a wurin na halin ma rayuwa.
14: Baya ga al'ummar gari da ke amfani da irin waɗannan filayen wajen motsa jiki, hatta makarantu musamman masu zaman kansu na karba hayan irin waɗannan filayen don baiwa ɗalibansu damar motsa jiki su ma kamar da yadda malami a makarantar Al-Ittiqam Academy dake Malale a Kaduna Aminu Hassan ya sheda mana
3: karatu ba zai yiwa dole sai yaro ya hada da nishadi so shine muka fara wannan academy din saboda mu binciko yara masu basira na kwallon kafa sannan mu taimaka musu wanda su ma za su samu maybe wani abu nan gaba ko da ba ta harkan boko ba ta harkan kwallon kafa so a haka ne management din makarantar suka hada hannu da management na wannan guri na Mutala Square ka duba nan gurin na daya akwai security akwai security tunda bayan da za a yi wani ya shigo nan sai an tantance shi daga bakin gate shine babban abin da ma makasudin da ya sa muka wannan gurin sai na biyu kuma ka duba yanda aka fitar da gurin an yi tsari mai kyau yanda yaro zai samu dama ya buga kwallo yanda ya kamata
14: to yanzu ko bari mu sake koma wajen Shehu Abdullahi domin jin shawara da zai bayo gwamnati da ƴan kasuwa wajen mai da hankali don samar da ƙarin irin waɗannan filaye musamman idan aka yi la'akari da jihar Kaduna cibiya ce ta kwallon kafa a yankin arewacin Najeriya
21: a samu a ƙara ginawa da yawa saboda mutane da yawa suna buƙatun wannan filaye domin jijjiga jini kamar yadda na gaya maka kuma bayan jijjiga jini ana samun ƙarin danƙon zumunci ga abokai da ƴan uwa so da yawa idan aka ce za a yi bikin aure misali kaga so da yawa ba sai an je wannan babban fili ba akan je wannan ƙananan fili sannan kuma akwai yiwuwan samun lafiya ga ƴan wasa
14: samar da filayen wasanni abu ne dake da muhimmancin gaske domin yana baiwa matasa damar koyon kwallon kafa kasancewar ita dai kwallon kafa ana fara koyanta ne tun daga ƙananan shekaru

0: takwas daidai agogon Najeriya ne jar kamar chadi bakwai kenan agogon TU daga na
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da hantsi ga kanin labaran Hankula sun tashi a jahar Niger ta Najeriya bayan mutuwar su matasa a komar jami'an tsaro Yan sanda a Afirka ta Kudu sun gano gawar wata mace a wajen birnin Johannesburg dake matsayin ta tara cikin watanni biyu Faransa na karbar bakoncin darukan aikin wazirar zaman lafiyar da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta a Lebanon Tun kuma ga cikakken labaran rahotanni daga birnin mai na fadar jihar Niger dake tsakiyar Najeriya na cewa sama da matasa 30 masu hakar zinari ne suka mata a hannun hukumar tsaron dake kare fararen hula ta civil defense wanda hukumar ta ce ta kama su da hakar zinari ba bisa ka'ida ba a cikin wannan mako wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi na dauke da rahoto akai
2: wannan lamari dai ya faru ne a jiya Alhamis Dauda Shehu daya daga cikin matasan da aka kama ya bayyana mana abin da ya faru
3: mun dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne babu duka ba komai zafi ne dan dukan mu da muke a cikin mu 66 ne cell din da aka je mu karaman cell ne muka ce musu cell din nan mun yi yawa ciki muka yi magana ina ba a ji ba muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba muna ji muna gani haka ɗan uwan mu suna mutuwa
2: iyalai da ɗan uwan matasan da suka rasu sun koka kan faruwar wannan lamari Malam Abdullahi mahaifin ɗaya daga ciki ya bayyana cewa
4: muna tunanin dai mugunta ne saboda jiya dai da dare lahiya Allah maka kai masa abinci komai har mun yi magana har wannan na cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan
5: ni ka ganna gadi nake to yaron nan shine cin mu shine shan mu zai je ya samu ya zai wace bane a zo a ci
4: yau kuma mun koma mu kai musu abinci muka iske dugawa
5: gawan su suna da yawa sun kai su 30 da wani duk sun mutu
4: saura kuma ba su lahiya suna nan gidan asibiti
2: ita ma wannan dattijuwa ta ce
6: akwai jika na a ciki ni ban san laifin da suka yi ba su da suka fita su da su nima abin da za su ci nima a dan mini in ci kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga min
2: tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu Isiyaka Anivie ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai Ismail Karatu Abdullahi Abuja Arfa Hausa
0: To adadin mutanen da gubar maganin gargajiya ta kashe a Ondo ya karu zuwa mutum 49 yayin da wasu akalla 70 ke cikin mawuyacin hali tunda farko a karamar hukumar Odik Benue aka fara samun bayanai na mutuwar mutanen yayin da yanzu haka larurar ta fansa musu a karamar hukumar Irele Majalisar Tarayyar Najeriya wato Majalisun Tarayyar Najeriya sun aiki wa takwarorin su na jihohi daftarin sauye-sauyen da ake son yi wa kundin tsarin mulkin kasar cike har da batun kirkiro yan sandan jihohi ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban Bola Tinubu ya ce yana son aiwatarwa domin ƙara inganta tsaro a ƙasar masanin siyasar Najeriya Dr. Usman Muhammad na ganin cewa talakari da irin koyin bayan da shugaban ke samu daga gwamnatin jihohi ko shakka babu wannan batu zai wuce kamar yadda ya samu karbuwa a lokacin da aka gabatar shi a matakin tarayya
7: to duba ga yanda wannan gwamnatin suna neman su nuna wa Tinubu yadda ga duk abin da yake so kuma duba ga majalisar tarayya wacce za ta karbi sakamakon ta zauna ta muhawara wannan abu ai kaman an yi ne saboda ba maganan wai wacce jiha ce za ta ki ba a'a akasari a irin wannan ana neman biyu bisa uku jihohin ne su amince kuma sun riga sun samu fiye da haka so koda wata jiha ta ce ba ta so ba zai yi tasiri ba sai a dawo da shi majalisar tarayya a rattaba mai hannu a kaiwa shugaban kasa shi ma ya sa hannu wannan ba zai musu wahala ba tunda kudurin yayi nisa kuma akwai alfanu da yawa da ake gani duk da dai ana duba ga wasu jihohin za su iya amfani da wannan dama su cizguna wa wato yan hamayya amma wannan din ma yanda muka ga dokokin sun fito muka karanta su babu shakka da wahala ba a daura hannun wani azzalimi a jiha ba
0: Kalaman Farfesa Usman Muhammad, hukumar raya kasashe ta Amurka ta amince da bada tallafin bashi na dala Amurka miliyan 414 don tallafawa aikin hakar sinadarin uranium da a jamhuriyar Niger inda kamfanin Global Atomic na kasar Canada wanda shine ke gudanar da aikin ya tabbatar da wannan amincewa. Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani.
8: Wannan ma'ajiya ta dasa ana kallanta a matsayin daya daga cikin mafiya inganci da girma a fadin nahiyar Afirka. Matakin na gwamnatin Washington ya zo ne a matsayin wani babban sauyi na yunkurin diplomasiya da tabbatar da tasirin Amurka a yankin Sahel. Kusan shekaru biyu bayan da gwamnatin mulkin sojin Niger din ta kori dukkanin dakarun sojin Amurka daga kasar. Masana da dama na kallon wannan tallafi a matsayin wata babbar nasara ga manufofin Amurka na kasashen waje, inda take kokarin sake gina alaka ta fuskar tattalin arziki da makamashi maimakon haɗin gwiwar tsaro kadai. A halin yanzu, wannan dauki na Amurka na zuwa ne da nufin tabbatar da kofa mafi aminci ta samun sinadarin uranium da ake bukata don samar da makamashin nukiliya a kasashen yamma. Kuma hakan na faruwa ne yayin da Niger ke saka da takaddama da kamfanonin kasashen Turai, musamman na Faransa Orano, wanda gwamnatin Yamai ta soke lasisin sa a kwanakin baya. Sai dai duk da wannan tallafi na kuɗi, masana sun ce aikin na fuskantar kalubalen tsaro sakamakon barazanar kungiyoyin masu tayar da kayar baya dake yankin Sahel.
0: Tarihin ƴan sandan Afirka ta Kudu ta sanar da gano gawar mace ta tara a kusa da Johannesburg yanda take bincike kan jirin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata. Hadisa Idris na dauke da karin bayani.
9: ƴan sandan sun ce matar da aka gano gawar ta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne ƴan shekaru 20 zuwa 30, kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka dade suna addabar Afirka ta Kudu, duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaƙi da matsalar. Wata mazauniyar yankin dake gabashin Johannesburg, Sabalala, ta ce lamarin ya sanya mutane da dama cikin fargaba, musamman waɗanda ke da ƴaƴa mata.
0: To akalla mutane 26 ake fargabar su mutane yayin da wasu 82 suka jikkata a wani rikicin kabilanci da ya faru a yankin Abyei na kan iyakar Sudan da Sudan ta Kudu. Rikici tsakanin al'ummomin kan iyakar kasashen biyu ya zama ruwan dare a baya-bayan nan, wanda alikuta da dama ke sababa asarar dimbin rayuka. Duk da yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da samun gagarumin ci gaba a yaki da cutar Ebola can a Jamhuriyar Congo, hukumar CDC a Afirka ta ce aiki na komawa baya a kokarin da ake na yakar cutar a wani yanayi da likitoci ke cikin mawuyacin hali da duk lokacin da cutar ke ci gaba da yaduwa bayan kisan mutane fiye da 7,000. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa na karbar bakoncin taro tsakanin shugabannin Lebanon da Sarki Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar dakarun Majalisar Dinkin Duniya dake shirin karewa a Lebanon nan da ƴan watanni. Nuratu Suleiman na dauke da karin bayani.
10: Muhimmin batun da wannan taro zai mayar da hankali akai shine yadda za a cike gurbin da rundunar wanzar da zaman lafiyar Majalisar Dinkin Duniya za ta bari, wadda aka tsara za ta fara janye dakarunta 7,500 daga Lebanon a farkon sabuwar shekara. Tunda dai Faransa da Lebanon suka bukaci a tsawaita wa'adin wannan runduna, to sai dai Amurka da Isra'ila sun noki. Wannan dalili ne ya sanya taron da shugaba Emmanuel Macron ke karbar bakuncinsa a Paris zai tattauna kan yiwuwar kafa sabuwar rundunar haɗin gwiwa da za ta maye gurbin ta Majalisar Dinkin Duniyar a ƙarƙashin jagorancin Faransa da Italiya da kuma mai yiwuwa taimakon wasu ƙarin dakarun daga ƙungiyar tarayyar Turai EU. Ana fatan idan har ta kafu, sabuwar rundunar ta mai da hankali wajen horas da sojojin Lebanon da ba su makamai da bayanan sirri baya ga taimaka musu wajen tabbatar da tsaro.
0: To jami'an aikin ceto a Gaza na ci gaba da laliban mutane a baragusan kine-kinen da har-haren Isra'ila suka lalata, wanda ya sanya ake rayuwa cikin yanayi na fargabar yiwuwar guzuwarsa a kudu yushi. Rubtuwar ginin nan take ya kashe mutane da yawan sai kai 21, kuma yake an yi nasarar ceto wasu 45. A wani yanayi da yakin Houthi kan Saudiya ke illa ga kasashe da dama, China na matsayin 'yar gaba-gaba da matsalar ta fi shafa lura da yadda kaso mai yawa na makamashin da take amfani da shi ke fitowa daga Saudiya. Wasu bayanai sun ce Beijing ta buƙaci Tehran ta shiga tsakani don magana da ƴan tawayen Houthin waɗanda take marawa baya da nufin kawo ƙarshen yakin. A cewar wasu majiyoyi daga Iran, Saudiya da kanta ta nemi shiga tsakanin bayan mika korafin ta ga China daidai lokacin da mayakan ke ƙarfafa mamayarsa a tekun Maliya tun bayan kwace mishigin Bab al-Mandeb a makon jiya. Labaran da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma shirin mu na gaba. Cikin labarin wasannin kenan ga kuma Zainab Ibrahim.
11: To Azima sani da kokari, hukumar gasar Premier Nigeria ta sauya ranakun gudanar da wasu wasanni guda uku tsakanin kungiyar Rangers da Nasarawa United sakamakon mamakon ruwan sama da aka tafka suna tsaka da wasa. Ana mintuna 63 da buga wasa tsakanin Rangers din da United, NPLF ta dakatar da wasan saboda yadda karfin ruwan saman ke hana su wasa yadda ya kamata. To ƴan wasan dai sun tashi ɗaya da ɗaya daidai lokacin da aka dakatar da wasan nasu. Inda Sunday Dapman na Nasarawa United ya fara barki raga. Daga bisani kuma Iwundu Chidoze na Rangers ya jefa tashi kwallon a raga. Yanzu dai nan da mintuna kaɗan na safiyar Juma'an nan wato da misalin karfe 8:30 za su ƙarasa wasar tasu. To yayin da a nan kuwa hukumar kwallon kafa ta Ghana ta sanar da samun tallafin kwallayen kafa 3,000 da rigunan wasanni 15,000 da kuma takalman wasanni 15,000 waɗanda dukkanin su kamfanonin ko in ce kamfanin Hoshi International da ya yi fice wajen sayar da kayayyaki daban-daban ta internet ya bayar da zimmar tallafi. Tallafawa waɗanda ke buga wasannin ƙwallon ƙafa a ƙungiyoyin da basu kai ga shiga ajiyin ƙwararru masu daraja ta ɗaya ba a ƙasar ta Ghana. To yayin da ƙasar Amurka ke tunkarar wasannin sada zumunci, sabon kocin tawagar ƙasar Mauricio Pochettino ya mayar da hankali ne kan matasa a wasannin da za su buga nan gaba da tawagogin ƙasashen Peru da Chile da Mexico da kuma Canada. Matashin ɗan wasa Christian Pulisic na daga cikin manyan ƴan wasan da ba su samu shiga cikin jerin ƴan wasa 26-28 da aka sanar a jiya Alhamis ba. A farkon wannan shekara ne Pochettino ya amince da jan ragamar tawagar har zuwa wato gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030. Yanzu haka dai ya gayyato sababbin ƴan wasa 13 tare da tsofaffin ƴan wasan domin buga wasannin farko na ƙasar tun bayan gasar cin kofin duniya ta gudana inda aka fitar da su tun ana zagaye na ƴan 16 a gidansu. To babban abin da ya dauki hankali a cikin jerin sunayen da aka fitar shine bayyanar sunan dan wasa mai shekaru 16 Kevin Sullivan wanda ya nuna bajinta a kungiyar Philadelphia Union a gasar Major League ta wannan kakar inda ya zura kwallaye 6 tare da tallafawa a wato tallafawa aka ci guda 11 a wasanni 23 na gasar. So Pochettino ya dauki sabon salon zabar ƴan wasa ne ta wata sigar daidai lokacin da Amurka ke shirye-shiryen tunkarar gasar Gold Cup.
0: To an ga shida Zainab Ibrahim.
11: To madalla.
12: RFI.
0: To yanzu kuma sai sharhin siyasar Najeriya.
13: Sauraro barkanmu da wannan lokaci da muke gabatar muku kaɗan daga cikin wainar da ake tauyawa a siyasar Najeriya. Jam'iyyar APC a jihar Lagos ta sanar da kwamitin yakin neman zaɓenta na babban zaɓen shekarar 2027 ciki har da ƙoƙarin sake maido da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu karagar mulki a wa'adi na biyu inda ya haɗa da gwamna mai ci Babajide Sanwo-Olu da tsofin gwamnoni biyu Babatunde Fashola da Akinwumi Ambode. Sanya tsofin gwamnonin musamman ganin cewa a baya an samu rashin jituwar siyasa tsakanin tsohon gwamna da wasu jigajigan APC a jihar.
14: Babatunde Daji Fashola shi kadai ne gwamna ya taba cin zabe da ƙuri'a miliyan 1,500,000 wanda da yadda Allah muna sa ran target din da muke da shi na ƙuri'a miliyan 2 zuwa miliyan 2,500 daga cikin registered voters da muke da shi na zabe na wajen miliyan 8 insha Allah muna sa ran mafarkin mu zai tabbata gaskiya. Mai girma gwamna da ya biyo Babatun Daraji Fashola Ambode shi ma gurgudu a lokacin sa ya kwatanta ta haifajinta ta irin ta yadda yake da mutane uwa uba gwamnan da yake kai yanzu Baba Jide Olusola Sanwo-Olu da yadda Allah ana son shi ma ya gwada tashi bajinta na nuna cewa ya tashi tsaye ya fito da su gaba ɗaya kowa ya fito kwai da kwarkwata a yi zabe
13: Alhaji Sa'ad Yusuf dan dare gulmake na chairman Arewa Committee APC Lagos kuma shugaban ciyamomi na kudancin Najeriya anan kuma tsohuwar uwar gidan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Aisha Buhari ta ziyarci tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar ADC a zaben shekarar 2027 Atiku Abubakar a gidansa dake Abuja Atiku ya bayyana ziyarar a matsayin mai matukar muhimmanci amma bai bayyana wani takamaimmen dalilin da yasa Aisha ta kai masa ziyarar ba sai dai ziyarar ta zo ne a lokacin da siyasar 2027 ke kara daukar zafi kuma ta jawo tambayoyi saboda dangantakar Aisha Buhari da shugaba Bola Ahmed Tinubu yayin da danta Yusuf Buhari ya samu tikitin ABC na neman kujerar majalisar tarayya a yanzu dai babu wata sanarwa da ta tabbatar da cewa ziyarar na da alaka da wani batu na siyasa daga ƙarshe mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shatima ya fayyace kalaman da yayi kan gori da yayi na gwamnonin arewa da suka goyi bayan takarar Bola Ahmed Tinubu a zaben shekarar 2023 a baya Shatima ya ce daga cikin jihohin arewa 19 gwamnoni 6 ne kacal suka yi imani da Tinubu tare da mara masa baya sai dai ofishin mataimakin shugaban kasar ya ce kalaman ba su da nufin cewa sauran gwamnonin arewa sun janye goyon bayan su ga Tinubu bayan ya zama dan takarar APC a cewar bayani da mai magana da yawunsa Stanley Okocha ya fitar abinda Shatima ke magana a kai shine na goyon baya da tuntubar juna da aka samu kafin zaben fidda gwani na APC a watan Yuni shekarar 2022
0: tangashe da ambauci
12: kamar yadda aka saba a kowace ranar juma'a filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutu wanda ke ci mu kuto a kwariya kama daga tsaro siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp sai mun ji daga gare ku
0: daga kuma shirin mu na gaba
15: Mai sauraro barkamu da warhaka Kamil Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda ƴan kasuwa suka fara zuba jari a bangaren gina filayen wasanni.
16: Kwallon kafa wasan matasa.
15: Rashin kyawun filayen wasanni a nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya a harkar ƙwallon ƙafa a matakin ƙwararru ko masu koyo ko kuma masu motsa jiki ma. Wani ci gaba da ya zo wa nahiyar musamman ma arewacin Najeriya a yanzu shine yadda ƴan kasuwa ke gina ƙananan filayen wasanni masu kyau da za su iya gogaya da irin na ƙasashen da suka ci gaba. Jihar Kaduna ba a barta a baya ba wajen samun wannan ci gaba. Da yanzu al'umma da dama ke zuwa irin waɗannan filayen wasanni domin yin atisaye ko gasa kai masu biki ma ba a bar su a baya ba to koya masana harkar wasanni irin su Shehu Abdullahi ke kallon dalilan da suke sanya ake samun yawaita waɗannan filayen duk da yadda ake kashe makudan kuɗi wajen gina su
17: yadda abubuwa suka dan yin so su yi wahala ne ganin cewa so da yawa manyan filaye sai a makarantu ko kuma idan gwamnati ta gina wannan karin kaga an samu kananan filaye wanda ko a tsakiyar unguwa ma za a iya gina ta sannan kuma ɗan wasan su ma har ila yau sun yi yawa yanzu idan aka ce za a samu filin wasa na 5-a-side a cikin unguwa

0: BBC da dukkanin abokan aiki na sashen Hausa na RFI. Karibu Layab Alhamid na Marubi nake fatan mu kasance lafiya. Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 4 agogon Tiyu da Ghana. An kamo sashin Hausa na Radio France International daga nan sashin mu na Hausa.
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi.
0: To masu sauraro barkanmu da wannan yammaci ga kanin labaran duniyar. A Najeriya hukumomi sun dakatar da komandan tsaro na Civil Defense bayan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 da ke tsare, yayin da wasu bayanai ke cewa an yi zanga-zanga kan lamarin a jihar Niger da ke arewacin ƙasar. Gwamnatin sojin Niger ta sanar da kwacewa wasu 'yan ƙasar biyar shaidar zama 'yan ƙasa. Cibiyar yaƙi da cutukan Afirka masu yaduwa ta yi gargaɗin cewa har yanzu ba a daƙile yaduwar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ba. Hukumar kula da ƙaurar baƙi ta IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai a 2026. To ga labaran BW. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da babban kwamandan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Niger biyo bayan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 a yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaro na Civil Defense. Kazalika an kaddamar da bincike kan lamarin, sai dai bayanai daga jihar ta Niger sun ce duk da ɗaukar matakan sai da aka yi arangama tsakanin wasu fusatattun matasa da ke zanga-zanga da kuma wasu jami'an tsaro. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi na ɗauke da rahoto.
2: Gwamnan jihar Muhammad Umar Bagune ya tabbatar da wannan adadin tare da sanar da dakatar da kwamandan hukumar a wani taron manema labarai da ya kira.
3: Wayannan mutanen suka rasu mutum 37, gaskiya bai mana daɗi ba kuma bai mu kowa daɗi ba. Gwamnatin tarayya ta riga ta dakatar da wannan kwamanda na Civil Defense da ke nan wurin da shi da makarabansa, kuma za a bincike su da me yasa suka yi haka. Amma muna kira da al'umma su yi haƙuri don Allah kada a ɗauka a doka a hannu.
2: Sai dai duk da gargaɗin da ya yi an waye gari da artabu tsakanin jami'an Civil Defense da wasu matasa Amina. Ibrahim Uba Abdullahi wanda ya shaida lamarin ya ce
4: abin da ya faru gaskiya abin bakin ciki ne, abin tir ne, abin da na sani ne. Matasa ne suka taso kawai daga tunga haka da duwatsunsu, halibi suke kan mai uwa da wabi kawai, fasinjoji, yara, mata, duka katanga ta bayan GT Bank na nema yanzu daga saman katanga na sauko.
2: Hatsaniyar wadda ta shafi har da hukumar sufurin jihar ta kuma kawo cikas ga ayyukan hukumar, inda wani ma'aikaci a wurin ya ce
5: sunana Babangida Dalla da muna lodin motoci sai muka ta jin karan hande-hande before we know sai halibi suka dinga destroy motoci. To me amfanin shi duk abubuwan ga Niger ba kasa gaba daya kowa ya sympathy da abin da ya faru ko wayannan rai an riga an rasa shi kuma bayan da za a iya dawo da shi wannan ba shine hanyar zai kawo sulhu ba.
2: Tune da gwamnatin jihar Niger ta ayyana dokar hana fita na tsawon sa'o'i 24 a birnin Mina a yanzu haka. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Yan bindiga sun kashe mutum 13 a ƙauyuka 3 da ke Dan Sado ƙarƙashin masarautar Maru da ke jihar Zamfara arewacin Najeriya. Wannan kisan ya biyo bayan har ramuwar gayya da ya haddasa mutuwar wani babban dan bindiga da yaransa wanda 'yan sa kai suka yi. Wani mazaunin garin da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa jaridar Daily Trust cewa 'yan bindigar na zargin mutanen ƙauyen guda 3 da haɗa kai wurin kai musu hari tare da kashe babban ɗan bindigan da yaransa. Ya ƙara da cewa lamura sun tsananta tsakanin 'yan bindigar da mutanen ƙauyukan, kuma sun hana noma tsawon shekara 2. An fara shari'ar mutum guda 5 'yan kungiyar ta'addanci ta Ansaru da hukumar tsaro ta DSS ta gurfanar bisa tuhumarsu da sace ɗalibai da malamai a karamar hukumar Oriri ta jihar Oyo a ranar 15 ga watan Mayu na shekarar 2026. Ya Komodo Ahmad Tijani, gamawa mai ritaya, yi mana tsokaci dangane da haka.
6: To kullum abin da muke gaya wa al'umma da jama'a shine duk wanda ya yi laifi aka yi bincike a yi masa hukunci ga bisa laifin da ya aikata. Kuma wannan ya nuna dole ne alƙalanmu masu kula da shari'a su buɗe idanunsu su tsaya su jajirce su zamanto duk wanda hukumar tsaro ta tantance take ya yi laifi aka tura shi gabansu, to su kuma su tsaya su yi adalci. Kullum abin da muke faɗi shine ba wanda ya fi ƙarfin doka da oda a ƙasar nan, kowa ya yi shi ko ɗan waye, kowa yake bayansa, kowa yake gadara da shi saboda haka ba wanda yake karfin doka kuma wannan abu yanzu hukumomi wadda haƙƙi ya dogara a kansu su tsaya su cancanta su ganto waɗannan mutane an musu hukunci a bisa abubuwan da suka yi.
0: Ya Kwamadu Ahmad Tijjani gamawa mai ritaya. Gwamnatin Najeriya ta fara nazari da sake bibiyar harkokin haraji domin gano wuraren da ake fuskantar kalubale tun bayan fara aiwatar da sabbin dokoki domin ganin an samar da gyare-gyare. Wannan nazari da duba dokokin zai shafi makonni 6 ana yi domin duba matsalolin da fannin ma'aikatu masu zaman kansu suka fuskanta da sauran masu ruwa da tsaki suka gabatar domin lalubo hanyar magancewar. Bangarorin da wannan nazari zai duba sun hada da harajin kayayyaki na VAT da harajin hada-hadar kasuwanci da harajin ribar da aka samu a sha'anin kasuwanci da kuma matsalar biyan haraji kan abu guda daya da hukumomi daban-daban. Idan ba a manta ba dai shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu kan dokokin haraji guda 4 wanda majalisar kasar ta amince da su. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin General Abdulrahman Tchani ta kwaci wa wasu mutum 5 shaidar zama 'yan ƙasa cikin su kuma har da tsaffin ministoci da kuma 'yan adawa waɗanda tuni suka fice daga ƙasar inda suke gudun hijira. Gwamnati dai na zargin su da aikata laifuka da suka hada da yiwa ƙasa zagon ƙasa ta hanyar hada kai da wasu ƙasashe da zummar yiwa sha'anin tsaron Nijar kafar ungulu gami da neman ta da zaune tsaye. Changa Chalimbu mai rajin ganin an dawo da demokuraɗiyya a Nijar ne kuma ya yi mana tsokaci kan lamarin.
7: A dokance wannan kuduri ba shi da halasti duba da dokokin ƙasa da ƙasa da ƙasar tamu Nijar ta rattabawa hannu. A kan wanda ake zargin kwace ma wannan nationality kudurin ba zai iya wani tasiri a kansu ba saboda dama ya kasashen waje suke rayuwarsu suke tafiyar da harkokin yau da kullum. Mu dai abin da muka iya fahimta Tchani ya razana ya zauce saboda karɓar wuta a hannun 'yan gwagwarmayar demokuraɗiyya. A tunanin shi ita ce wannan hanya ɗaya da gare shi da zai huce haushinsa a kan wannan rashin samun damar kama 'yan adawa da ke ƙetare kuma suke gasa masa haya a hannu. Yana jin raɗaɗin rashin samun damarsa ta azabtar da su kafin ya aika su gidan yadi. Tchani ya sani bai fi ɗan Nijar zama ɗan ƙasa ba ya bar wahalartar da kanshi kan abin da ya kira na wucin gadi shi da kanshi don kawai ya burge wasu fusatattun neman ramuwar gayya a Nijar saboda daga baya ni ya sani shi Tchani za a gurfanar gaban kuliya nan da ba jimawa ba domin ya kare kanshi.
0: Changa Chalimbu mai rajin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar ana zargin wasu 'yan ta'adda da kai mummunan farmaki a wani ƙauye da ke arewacin Kamaru inda mutum 15 suka rasa rayukansu. Wato jami'an sa kai na yankin da jami'in yanki sun ce a ranar Alhamis ne aka kai harin a inda abin ya faru. Masu ɗauke da makaman sun shiga ƙauyen Majego kusa da Makari da karfe 2 na dare suna kuma zaro mutane tare da hallaka mazaje kamar yadda wani jami'in sa kai na yankin da ya nemi a saka sunan shi ya tabbatar. Da fara dai mutum 13 ne aka tabbatar da mutuwar su kafin daga bisani wasu mutum 2 suka rasa rayukansu. Babu wanda ya dauki nauyin wannan hari kawo lokacin zuwa hada wannan rahoto amma wani masanin tsaro ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa akwai yuwar mayakan ISWAP ne suka kai wannan hari domin su ne aka wato suka fi aikata hare-hare a wannan yanki da abin ya faru. Hare-haren jiragen sama marasa matuƙa da sojojin Mali ke kaiwa a yankunan fararen hula akai-akai sun yi sanadiyar mutuwar jama'a fararen hula da dama a cewar wani rahoto da binciken haɗin gwiwa da kafar yaɗa labarai ta Bellingcat da mujallar Jeune Afrique ta Faransa ta fitar. Ga rahoton Kabiru Yusuf.
8: Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun sha zargin sojojin Mali da ƙawayen ta na rundunar sojojin Afirka da kashe fararen hula a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a ƙasar tun dai a shekara ta 2012 ne. Mali ta fada cikin wani mummunan rikicin tsaro musamman rikicin da ya barke tsakanin kungiyoyi masu jihadi da ke da alaƙa da Al-Qaida tare da wasu kungiyoyi na 'yan aware masu ɗauke da makamai. A cewar rahoton da aka fitar a ranar Laraba, hare-haren jiragen sama marasa matuƙa waɗanda galibi ke faruwa a arewacin Mali kan fada ne a akan motoci ko wuraren hada-hadar kasuwanci. Sai dai rahotanni da kafafen yada labarai na cikin gida a kasar na cewa har-hare ne da ake kaiwa mayaka. Amma kafar yada labarai ta Bellicant ta lura cewa har-haren na jiragen sama marasa matuki a kasar Mali sun yi sanadiyar mutuwar fararen hula da kuma raunata wasu da dama, inda mujallar Jew Africa wadda ta ce adadin waɗanda suka mutu a waɗannan har-hare ya kai 146.
0: Labaran na zuwar muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Cibiyar yaki da cutuka masu yaduwa ta Afirka CDC ta yi gargadin cewa har yanzu ba a kai ga cimma nasarar daƙile yaduwar annobar Ebola da ke ci gaba da yin wato da ke yaduwa a sassan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ba, wadda zuwa yanzu adadin mutanen da suka harbu da ita kai 7,200 ciki har da 3,577 da suka mutu. Ga dai kaɗan daga cikin bayanin shugaban cibiyar daƙile wato yaduwar cutukan a Afirka Jean Kasiya.
9: That we have cannot confirm that the peak of the outbreak has been reached.
10: Bayanan da muka tattara ba su ba mu tabbacin cewar annobar ta gama kaiwa matakin kololuwa ba. Kazalika sakamakon bincike na nuna cewa har yanzu ba a kai ga cimma nasarar rage kaifin annobar ba. Gaskiya ne an samu ci gaba kadan wajen yaki da cutar, kamar misali a lardin Ituri inda adadin waɗanda annobar ke shafa ke raguwa. To amma fa a arewacin Kibu adadin waɗanda ke harbuwa karuwa yake, don haka adadin ba raguwa yake ba. Idan aka faɗaɗa lamarin zuwa ƙasar baki ɗaya, kuma babu wanda zai ce an samu nasarar shawo kan annobar.
9: And no one can come and say the outbreak is under control. No.
0: Shugaban cibiyar daƙile cutuka ta Afirka Jean Kasiya. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Hukumar kula da kaurar baki ta IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai tun daga watan Janairun wannan shekara ta 2026 a wani yanayi da tafiyar ke kara zama mai matukar hadari. Hawa Haliru Gongozo ta hada mana rahoto.
11: IOM ta ce 'yan cirani 60,000 ne suka tsallaka Turai ta cikin ruwa ya zuwa wannan lokaci a shekarar 2026, ragin kashi 39 kenan kan adadin mutum 98,000 da suka tsallaka nahiyar a makamancin wannan lokaci a shekarar ta gabata. Sabon rahoton na IOM ya nuna cewar duk da ragin da aka samu, akalla mutane 2,292 ne suka mutu ko kuma suka bace a kokarin tsallaka wa Turai, kari kan adadin mutum 1,999 da suka rasa rayukansu a bara. Babbar daraktar IOM Amy Pop ta ce tekun Mediterranean da na Atlantic ne mafi hatsari a duniya, kuma an samu ragin waɗanda suka yi yunkurin ƙetarawa Turai ta Mediterranean, amma adadin masu rasa rayukansu ya karu. Haka abin yake a Girka, inda aka dan samu saukin masu shiga cikin ta, amma kuma adadin masu mutuwa ya karu daga 284 zuwa 417, yayin da a can Spaniya ma aka samu raguwar masu shiga kasar, amma mutum 879 suka rasa rayukansu.
0: To a gaida Hawa Haliru Gongozo, yakin da ake gudanarwa tsakanin 'yan tawayen Houthi na Yemen da sojojin gwamnatin kasar Saudiya da ke goyon baya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 63 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ambato majiyoyin soji daga bangarorin biyu, cewa akalla sojojin gwamnati 23 ne suka mutu sakamakon hare-haren makamai masu linzami da jirage na sama marasa matuka da Houthi take kaiwa a wasu larduna biyu a kudu maso yammacin kasar.
12: A nasu bangare, majiyoyin soji na Houthi sun ce mayakansu 40 da suka mutu a sakamakon hare-haren sama da Saudiya ta kai da kuma arangamar da aka yi ta kasa. Mayakan Houthi sun kwace iko da dukkan gabar tekun Maliya tun makon jiya a wani samame na ci gaba da mamaye yankunan kasar cikin sauri. Kungiyar ta yi ikirarin cewa rundunar saman Saudiya ta kai daruruwan hare-hare a Yemen a cikin 'yan kwanakin nan, yayin da ita kuma ta mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka zuwa wasu wurare a fadin iyakar Saudiya. Wani faifan bidiyo da kungiyar ta fitar ya nuna mayakanta a wani wuri da ake iya ganin tarkacen jirgi suna kabbara tare da nuna wani bangare na fukafukin jirgin da ke dauke da tambarin rundunar Saudiya. Fadadar rikici tsakanin Yemen da Saudiya na faruwa ne a daidai lokacin da ake fama da yakin da ya shafi yankin yammacin Asiya, lamarin da ake fargabar zai ƙara tsananta rikicin makamashi a duniya da har-haren Amurka da Isra'ila kan Iran suka haifar tun watan Fabrairu.
0: To a gaida Rukayya Abba Kabara, an kammala aikin ceto a wani gini da bama-bamai suka lalata kuma ya zubi yayin da mutum 21 suka mutu, inda aka samu damar ceto mutum 45 a karkashin baraguzai. To labaran kenan daga nan sashen Hausa na Radio France International. To sai mu je ga fagen wasanni ga Kabiru ya shigo, barka da warhaka.
13: Yauwa Karibu, barka da kokari. To labarin wasannin namu da zai fara ne da wani batu na mai kama da rena kama ka gagayya. Wato abin da ke faruwa, mai horas da togar kwallon kafa ta mata ɗan ƙasar shekaru 20 ta Nigeria, Falconet kenan, Moses Aduku, yace togar Ingila ta rena su ne a karawar da suka yi a jiya Alhamis. To ita dai togar Falconet ta samu nasara kan Young Lioness ne da ci 3 da nema a wasan zagaye na 16 da suka yi a gasar lashe kofin duniya ta mata. Aduku ya ce gabanin fara wasan tawagar ta mata ta Ingila ta rena salon wasan ɗan Najeriya, amma dai kuma suka ba su mamaki. A yanzu dai tawagar ta Najeriya na jira ɗaya daga cikin Poland ko kuma Colombia don farje gumunsu a zagayen wasan da za a yi nan gaba. To daga wannan batu na rena kama ka gagayya sai kuma wani batu mai kama da tazarce. Wato anan hukumar kwallon kafa ta Turai ta ce tana nan akan bakanta na neman wanda ya fi cancanta da ya fafata da shugaban FIFA Gianni Infantino a zaɓe mai zuwa, inda ta ce babu gudu babu ja da baya akan batun sauyin da ake nema, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Lawrence McAllister ta sanar.
0: Wanda kan zai ci gaba da fuskantar matsin lamba na ganin ya ba da wuri don wasu sun zo sun
13: tsora. To McAllister ta ce ba dole bane dan takar da za a nema don ya fafata a zaben na watan Maris ya kasance Bature, ta ce kowane iri ne ko baka fata ne.
0: Da akwai yiwuwar a zo Afirka wataƙila.
13: Yawwa, kasance karo na farko kenan da aka samu bakar fata yake shugabantar wannan kungiya. To amma ta ce ya zama wajibi ya kasance wanda zai doki Infantino din ya kuma samar da haɗin kai tsakanin kungiyoyin 'yan wasa tare da kawo sayo-sayo masu kyau. Kasan ana zargin shi wannan shugaban kungiyar na yanzu da cewa ya mayar da wasu 'yan wasa 'yan lili.
0: Shugaban hukumar FIFA ba, kamar akwai manufofin shi da ake ganin kamar baya samun goyon baya daga nan musamman nahiyar Turai, ciki har da sanya hannun jari ko kuma sayar da wani bangare na ita hukumar kwallon kafar ta duniya.
13: To har wayau dai a yayin zantawarta da kafar yada labarai ta Reuters a taron masu ruwa da tsaki kan harkokin kwallon kafa na duniya wanda ya gudana a birnin Madrid jim kadan bayan makamacinsa da jagororin UEFA din suka yi. McAllister ta yi watsi da jita-jitan da ake yadawa wanda yake cewa wanda zai kara da Infantino din ba shi da karsashi.
0: Kamar bai da goyon baya kenan cewa watsi da wannan.
13: Yawa ta ce wannan ba haka bane, duk da cewa shi Infantino yana da magoya baya da yawa, to lallai akwai yiwuwar a kare shi inda an samu wanda ya fi shi karsashi din.
0: To muna godiya Kabiru.
13: To madallah.
0: To sai kuma labaran tattalin arziki inda muke tare da Rukayya Abubakar, barka da shiku.
11: To an gaishe ka, barka da aiki Karibu. A cikin labarai na ji ka dan tabo wannan batu da ke magana kan cewa gwamnatin Najeriya ta gama shiri tsab dan wato bibiya ko kuma sake nazartar sabbin dokokin haraji nan kwarai da gaske da aka saka.
0: Cin san da aka kawo dokar ta da kura, to yanzu
11: kwarai da gaske ɗan gwadani sun yi watanni suna karɓar haraji amma kuma ba a duba wato kuke-kuken nasu a wancan lokaci ba. Dalili kenan da yasa wasu ke ganin cewa anya kuwa sake nazartar waɗannan dokokin haraji a yanzu ba shi da alaka da batutuwan siyasa da suka wato taso a wannan lokaci. Kasan a yanzu ana gwabzawa ne tsakanin wato gwamnati da kuma kware da gaske bangarorin adawa waɗanda suke ganin ya kamata a sauƙaƙa wa al'umma. Kuma wannan dokar haraji tana ɗaya daga cikin manyan batutuwan da suka furke wa 'yan Najeriya makogwaro a halin da ake ciki. To matatar man Dangote ta sanar da samun kimanin ganga miliyan
12: miliyan 116 na danyen mai a cikin gida wato Najeriya cikin watanni 12 da suka wuce ma'ana kaso 60 na danyen man da ta samu wanda take tacewa a matatar manta daga Najeriya take samun sa
0: a lalle wannan babban ci gaba ne a baya zaki ga ana samun tinjatinja wurin bada wannan danyen mai domin a tace a matatar ta Dangote
12: haka yake to hakan na cikin wasu bayanai da aka fitar a cikin takardar shirin sayar da hannayen jarin matatar ga jama'a wato IPO prospectus kenan wato karin bayani ne na irin wato gwabin da waɗanda suka sai hannun jari
0: wanda suka sai hannun jari hankalin su ya kwanta
12: kwarai da gaske
0: za su more nan gaba
12: cikin matata tana samun wato kima
0: kudin su yana nan lafiya
12: kwarai da gaske to takardar ta ce kusan kaso 60 cikin 100 na danyen man da matatar ta yi amfani da shi a cikin watanni 16 da suka gabata daga Najeriya aka same shi ko kuma wanda aka hako ne a cikin gida Najeriya ta hanyar yarjejeniyar samun da mai da kamfanin NNPC ciki har da shirin gwamnatin tarayya na musayar danyen mai da naira kenan da kuma sayan mai kai tsaye daga kamfanonin mai na kasa da kasa da kuma masu samar da mai na cikin gida wato hanyoyin da shi kamfanin Dangote take bi ya samu mai kenan a watanni 12 da suka gabata to a cikin wannan adadi matatar ta sarrafa kimanin 10 miliyan 26 da 400 na danyen mai kuma idan aka yi amfani da ma'aunin ganga wato miliyan 7.33 kenan kan kowane ton guda adadin yayi daidai da kimanin ganga miliyan 193 da rabi to saboda haka idan aka yi amfani da kaso 60 cikin 100 da wato takardar ta ambata kenan a baya ana kiyasta cewa kimanin ganga miliyan 116.100 na danyen mai da matatar ta yi amfani da su daga Najeriya ya fito daga wato tsakanin watan Yulin 2025 da kuma watan Yulin
0: kuma kin san shi kansa kamfanin mai na Najeriya NNPCL yana da wato wani kaso a wannan matata ta Dangote
12: kwarai da gaske wannan ne ma yasa wani lokaci zaka ga kowanne daga cikin su yana kokarin ganin cewa ya saukakawa ƴan Najeriya farashi domin ya jawo hankalin su sosai to sai dai takardar ba ta yi cikakken bayani kan adadin man da aka samu daga NNPC kai tsaye kamar yadda ka faɗa ba kamfanin mai na kasa da kasa kenan da kuma sauran kananan wato masu fitar da man fetur a cikin gida Najeriya ba kawai dai an dunkule shi ne zuwa kaso 60 cikin 100
0: to muna godiya Ruqayyah
12: ba ka
14: RFI
0: to hauhawar farashin man fetur a Najeriya ya sanya masu ababen hawa kwarara zuwa jamhuriyar Niger domin samun mai mai sauki lamarin da ya haddasa cuwa-cuwa a gidajen mai lura da tazarar naira 200 dake kan kowace lita guda a farashin kasashen biyu masu makwabtaka da juna ganin cewa ana sayar da man naira wato 1,500 a Najeriya yayin da ake sayar da shi akan naira 1,300 a jamhuriyar Niger tun da hukumomi a Niger suka sanya dokoki da za a kayyade yawan man da za ana sanyawa dukkanin waɗanda suke da ababen hawa kan hakan ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto
11: baban gida Kiriga direba ne dake sifiri akan hanyar Katsina zuwa Maradi ya bayyana halin da suka shiga sakamakon karin kudin man fetur a Najeriya
15: lillahi wa rasulihi shekaran je waccan ma aka kara man mai kudi can Najeriya mamadin 1,360 lita yanzu muna sayin shi 1,500 lita yanzu haka da idan na zuba man 35 lita 25 shike kawo ne ya maida ni daga Katsina zuwa Maradi yanzu ko sai na zuba na 50 karamci ya kai ni magama ya kai ni Katsina zuwa Tasha ba tare da naji ko ina ba sai na zuba man 45,000 sai ka sha mai mai tsada ka zo ka koma empty e gaskiya nan Niger ya hayar tunda 110 ake cewa lita mu kuma can yanzu kaga 1,500 idan ka lissafa sai ya hidala 100
11: tunda yi kwararowar ƴan Najeriya dan shan mai a Niger ya haddasa karancin sa a gidajen mai yayin da jama'a ke kokawa kan halin da aka shiga wannan ya sanya saka dokar takaita yawan man da za a rika sawa kowanne abin hawa zuwa na sifa jika daya lita 2 ga mashina sai man jarka 2 lita 4 ga yan a daidaita saho kana motoci sifa jika 5 zuwa 10 akan wannan Alhaji Hussaini na gidan man ula yayi karin haske
16: na farko dai a da duk wanda ya taho daga Najeriya ya zo nan cikin Niger sai ya shawo mai daga Najeriya sai ya zo nan ya shigo Niger ko kuma in mutum zai taya Najeriya ba zai sha mai daga Niger ba sai ya shiga Najeriya sai ya sha man shi to yanzu abin ya canza man Najeriya yayi tsada da babu yadda za a yi mutum ya shawo shi daga can ya zo nan sai dai ka sha daga nan ka tai da shi cikin motarka to wannan ya kara sa karamcin mai cikin gidan gidajen mu tunda mutane sun biro hankalin su cikin gidajen mai suke so su sha mai yanzu duk wanda zai shiga Najeriya sai dai ya sha mu shi daga nan wannan saboda kai fuskanci tsarar da ake fuskanta a Najeriya
11: sadarman daga Najeriya ya sa an daina siyar da nabin burutu a gefen titina lamarin da ya hadasa cewa ciwar sa wanda kuma masu ababen hawa ke kokawa
14: sunana Malam Kabira a yau ma dai fisabilillah na sha mai dala 150 fisabilillah inda matsala take yanzu man na Najeriya ma ba a ganin shi namu ne na gida nan ake zuwa a sawo ko da moto ko da mota a zo a juye a koma to riba ba laifi bace ba amma ya kamata a tausaya mu mutane
17: matsalar mai gashi da har yanzu dai akwai zan matsalar mai tunda har yanzu bai wadata ba cikin gidajen mai sai ni sawo na hannu 140 shekarun jiya wata har 170 na sha guda litr
11: mangori Hana siyar da man kan titina dai da rashin samun sa daga Najeriya ya sa masu sana'ar man na bayan fage samun sabuwar dabara don samun na kashewa inji Malam Hassan
18: wallahi ba a samu mai daga Najeriya gaskiya sai a hankali in kaga an samu mai daga Najeriya sai in nana ya yanki ba a samu bane ba sai kai waya daga can kace a kawo maka saboda kai maka samu na batun da kaso kace ba zan da kai ba ka sayar kun ba inda muke samu yanzu ka aika tare da an dan shawo kana dan mutan kace ka dan shawo ko jarka litr biyu ka zo ka sayar tun da kaso kace ba zan da kai ba da za kai ba kace ba tun da kana da iyali kana kuma kana rukun gida ba za a ka zama ba ka sayar kun sai da ta wannan fannin da ka dan sami shi ko
16: ba su dan ba ku kamar gaba duduwa
18: a ina haba ko gaba ba gaba duduwa ko gama mota in sun gane ta za ka ka sayar ai ba ba su ba da tun da doka wasu gwamnati ba san su wasai matsala ba karama ba tunda mutumin da ke da iyali wani da mata guda wani biyu da yayi 10 sai yayi to kasuwa ce wani samar shekara 40 yana yanta
11: bisa dukkan alamu wannan hali da ake ciki shi zai nuna bukatar ainihin man fetur da masu ababen hawa ke sha a Niger yayin da kowa ya koma sha a gidajen mai saboda sauki Azima Bashir Aminu Lagos Arafai Hausa
0: kasashe mambobin kungiyar BRICS da suka gudanar da taron su na shekarar bana a ranar 12 da 13 ga wannan wata na Satumba sun yanke shawarar dakatar da shirin su na samar da takardar kuɗin bai daya domin kawo ƙarshen amfani da dalar Amurka a tsakanin su domin jin dalilin daukar wannan mataki da kuma sabuwar dabarar da suka runguma Nura Ado Suleiman ya tattauna da mai magana da yawun kungiyar ta BRICS region yammaci da tsakiyar Afrika Muhammad Bashir Ladan
19: to taron kasashe mambobin kungiyar BRICS da ya gudana a wancan karshen mako da ya gabata daya daga cikin batutuwan da suka dauki hankali shine matakin da su waɗannan kasashe mambobin na BRICS suka dauka na dakatar da kokarin da aka san su riga sun fara na samar da wata takardar kuɗi ta bai daya ko za a yi mana karin bayani kan dalilan da suka sanya daukar wannan mataki na dakatar da wancan yunkuri
20: lalle ko a dangane tambayar ku game da amfani da dalar Amurka a taron koli na BRICS na wannan shekara 2026 da aka gudanar a New Delhi batun amfani da dalar Amurka ya dauki wato sabon salo maimakon kafa gaba da dalar ko yunkurin soke amfani da ita kwata-kwata mambobin kungiyar sun karkata wato zuwa ga rage dogaro da ita da kuma kiyaye takunkumin tattalin arziki da akan samu wani lokacin wato kungiyar ta yi watsi da tunanin kafa sabon kudin hadin gwiwa na BRICS wannan ya faru ne saboda bambancin wato karfin tattalin arziki tsakanin waɗannan kasashe musamman ma India wadda wato ita ba ta so ta lalata dangantakarta da Amurka ko kuma ta bai wa kudin China wato yuan damar mamaye kasuwa
19: bayan dakatar da kokarin samar da kudin bai daya da suka yi su waɗannan kasashe mambobin BRICS sun amince su kaucewa amfani da dalar Amurka ta hanyar rungumar tsarin da a turanci ake cewa Swift Payment System wanda za su rika amfani da kudaden su na gida a takaice shi yaya wannan tsari yake kuma ta yaya za su kaucewa amfani da dalar ta Amurka garin cewa ba su riga sun samar da wancan kudi na bai daya ba
20: to dangane da maganin Swift Payment System kasashen sun amince wato da wasu abubuwa matakai guda uku matakin farko shine wato cin kasuwa da kudin gida musamman yin amfani da kudaden gida na kowace kasa kamar rupi yuan real ruble da kuma rand wajen wato gudanar da kasuwanci a tsakanin su mataki na biyu shine wato hanyoyin biya na daban ma'ana wato amfani da tsarin biyan kudi na BRICS Pay ko hada wato hanyoyin sadarwa na bankunan kasashen din domin wato dogaro da tsarin SWIFT na yammacin duniya ya rago. Ke kuma abu na uku shine wato kare kasuwancin ciki. Ma'ana za su buƙaci su yin ginin kariya ga harkokin kasuwanci da na kuɗi tsakanin ƙasashen BRICS domin gujewa tsarin takunkumin Amurka.
19: A shekarar bara an samu ƙarin ƙasashe da suka bayyana sha'awar su ta shiga ita wannan ƙungiya ta BRICS. An samu ƙarin sabbin mambobi kuma yanzu jimillar adadin mambobin na BRICS sun kai guda nawa.
20: Ƙungiyar ta maida dai hankali ne wajen ginawa da ƙarfafa tsari na ƙasashe abokan haɗin gwiwa, wato partners country kenan. Shi abun kuma a yanda suka yi shi shine wato wa'annan ƙasashen in suna halartan kowane taro na BRICS su guda goma domin su mambobi kam su goma sha ɗaya ne. Sa'annan wa'annan ƙasashe goma da dama aka ƙara kamar su Najeriya, Malaysia, Vietnam, Thailand, Belarus da sauransu dai su kuma suna halartan taruruka da sauran harkokin ƙungiyar a matsayin dai abokan haɗin gwiwa ne.
0: Muhammad Bashir Ladan mai magana da yawun BRICS reshen yammaci da tsakiyar Afirka tattaunawar su da Nura Ado Suleiman. To bar mu je ga wasu ga muhimman kan da kuka ji. A Najeriya hukumomi sun dakatar da kwamandan tsaro na Civil Defense bayan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 da ke tsare yayin da bayanai ke cewa an yi zanga-zanga kan lamarin a Neja. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
1: Rayuwa ta
21: mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin rayuwa ta na yau yaya da zango ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Niger, inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajensu da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. Kabilu da dama dai na da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuransu, musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali. Irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajensu yasa suka yi fici a tsakanin sauran mata. Wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma haɗa miji abu ne mai matuƙar wahala. Domin ɗabbaka wannan daɗaɗɗiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman don koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan. A cikin shirin rayuwa ta na yau mun gayyaci Malama Aisata Madi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri, da kuma Abba Gana, wakil Malam Gana, masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger. Amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai.
1: Rayuwa ta
22: kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki, lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu. Ga dai abin da Zara Bagana, wata ƴar kabilar Kanuri, ke cewa.
23: Ba wani sirri, kawai yawan kwalliya ga lalle da kitso ga tsafta, kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin ƙamshi. Babu komai sai ladabi da biyayya.
22: Kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke ƙara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajensu, kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya.
24: Gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata macen da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gida mijinta, gaskiya da yawa zan kada. Tun da gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ana cewa in kika yi arme dole ne hera tsafta, ki kula da mijinki, ki kula da iyalanki, kenan wa'annan abubuwan in mutun ya ke salalalalai ya kama abubuwa masu mahimmanci.
22: Shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima, wata matar aure da ta ce tsafta ita ce abu na farko mai mahimmanci da suka sa a gaba.
25: A gidan barbare dai baka gani a ce wannan
1: mata kaza mace ga lalle gidan ta faskas kullum a share ga turaren wuta gida yana ta kamshi kine da sirrin ba komai bane ba mace in barbara ko dala dare aka bata in tai abinci masha Allah
22: mun kuma yi ta bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri ga abin da baba ya gura go mijin wata babarbar yake cewa
2: ina matsayin Bahaushe na yin babarbara zama mai ne ta gaskiya babu matsala suna da kulawa kafin ka zo gida an gyara gida kai da ba ce makomi a gaskiya dole za su ji hankalin maza kaga na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka za ka je ɗakin ka tarar da tayaran wata da komi
22: maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar
3: akwai kula mana saboda direbobin masu aksiri duk sun koma gabas sun ma suna can gabas a yi wajen mata a zamne alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki
22: to sai dai a wasu lokutan ana ganin cuɗanya da sauran kabilu na mai da wannan al'adar baya
4: RFI
21: to madalla an gaishe da Nasiru Sani da wannan rahoto yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri
5: matan barebari ta farko dai sabta na biyu ka kula da mijinka na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci ka jara mishi wurin shin hoda wurin mai kyau talaran wutanka ka sa ka jara jikinka yanzu mace barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi bambanci babu macen da ya wuce wata wallahi daga nan ne mu gyara jikin mu muke da kyau da kyau barbare mutun yana gyara jikin shi ga sabta ga komi in ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya marmarin shi bari na bari ina yi shine akwai shi akwai ladabiya biya sosai ma ba kadan ba
21: to ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji
5: a tana hada an ba ta hada ya da suka yi hira tana hada mana tana hada suna kallon junan su mana akwai buguru yana na rihe kwanan tuwon shi ba ta ba baka hidda waje da kawanki ka maido shi butar shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa tarmuskin shi komi kuma mace barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuriye ɗakin ka har bisa gadonka mu namu ba ai baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace da ta ga makwancin mijinka kenan in ta samu mijinka mata laharka da shi a ba mu yada ba tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na armede na zama armede da miji da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komi da komi da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba wannan ana gwada ma yarinya ana cewa magani mallaka wane ne mu ban mu da komi wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai ki gyara mishi rai wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wani ba suna dauka maladiyan yanzu in wani bai dauka bai wani yana dauka ana alfari sosai ma da halkakanni jukoki diya kowa da kowa wannan ya bi kenan hanya kenan ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya tayi tahiya suna rika su ma ko ka san Hausa suka aihe diyan su suna gwada ma diyan su eh dan ka su bari ai ko ka bar gida ka bar abin nan ba gado
25: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
26: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
25: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
26: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
25: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
26: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi
25: Wannan
26: sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
21: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger.
27: Abin da zan gaya muku ma tambare bare an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za a kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman gata ka je gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai raina ka an kana haka miji zai kara son ka
21: to ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan bare-bare a lokacin aure
27: yarinya ki zama mai tsafta, ki kula da mijinki. Ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki, ka san ba duka abu bane za mu fadi ba. Wani abu in kana fadi mu a gare mu akwai kuma. Za tarbiyantar da ita akan wa'o'i. To yarinyar na in ta zo irin uwa yanta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba. Bayan ta zauna irin wannan abu, mu yau tarbiyyar mu an kai aure tunare wuta ne, tunare shiki ne, da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha. Ka san mutane, kai in kai sabon aure ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci. Amma a tularen wuta da tularen jiki da gyare-gyare gida sai ka kashe shi ka dare. Kenan mace wanda take kula da kanta tana sa, mace ita fa take kiran mijinta ya kulliya bayan dahuwanta. To ire-ire waɗannan abu da ita za a tarbiyantar da macen. Namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe, duk canta kullum tunawa yake wannan bai kai matan shi ba. Haka nan ne, mace wanda take kula da kanta, macen nan kullum ba za ka mance da ita ba.
4: Bayan batun ladabi sai kuma me?
27: Bayan wannan mun kuma hanyar ladabi, a nan ne hanyar zaman tarbiyyar Islam din zai zo. Ka san duk aure in ka yi dama zo mu zamna, Hausawa suke ce zo mu saba. Amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rabu ba za ku mance da juna ba. Ko ka yi wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka ba ne. Ai dan shi ne muna kama ku. Kuna yamma wannan gunzon mun aura muku da yamma za ku mance da naku. Kenan tarbiyyar da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne. Wani abu ba za mu iya gai ba don dattijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana.
4: Abba Gana, wakil Malam Gana, masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Nijar. Dama ta koma gare ku masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
0: To a gida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa. To ga labaran a zagaye na biyu. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da babban kwamandan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Niger da ke arewacin kasar, biyo bayan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 yayin da suke tsari a hannun jami'an tsaron na Civil Defense. Kazalika an kaddamar da bincike kan lamarin. Yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu dai sun shiga matuƙar damuwa bayan da suka samu wannan labari. Wasu bayanai da jihar, wato daga jihar ta Niger, sun ce duk da ɗaukar matakai da hukumomin suka yi da an samu arangama tsakanin wasu fasadattun matasa da ke zanga-zanga da kuma wasu jami'an tsaro. Gwamnatin sojin Niger ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani ta fitar da wasu sabbin dokoki da suka kwacewa wasu 'yan ƙasar biyar shaidar tabbacin kasancewarsu 'yan jamhuriyar Niger. Cikinsu akwai tsaffin ministoci da kuma 'yan adawa waɗanda tuni suka fice daga ƙasar, inda suka ce wato suka je gudun hijira kuma magoya bayan tsohon shugaba Muhammad Bazoum ne. Gwamnatin na zargin su da aikata laifuka da suka hada da ta'addanci tare da hada kai da wasu ƙasashe da zummar da tarnaki wa sha'anin tsaro na jamhuriyar ta Niger. Ana zargin wasu 'yan ta'adda da kai wani mummunan farmaki a wani ƙauye da ke arewacin Kamaru, inda mutum 15 suka rasa rayukansu. Jami'an sa kai na yankin da jami'an hukumomi a yankin sun ce ranar Alhamis ne aka kai harin a yankin da ya jima yana fama da matsalolin tsaro. Masu ɗauke da makamai sun shiga ƙauyen Madego kusa da makari da ƙarfe 2 na dare, sun kuma zaro mutane tare da hallaka mazaji, kamar yadda wani jami'in sa kai na yankin da ya nemi a sake sunan shi ya tabbatar. Da fara dai mutum 13 ne suka rasa rayukansu, yayin da daga bisani aka tabbatar da mutuwar ƙarin mutum 2 sakamakon raunuka da suka samu. Babu wanda ya ɗauki nauyin harin kawo lokacin wannan rahoto, amma wani masanin tsaro ya shaidawa Reuters cewa akwai yiwuwar mayakan ISWAP ne suka kai wannan hari, domin su ne suka fi aikata hare-hare a wannan yanki da lamarin ya faru. To kuna sauraron labarai daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cibiyar yaki da yaduwar cutuka a nahiyar Afirka CDC ta yi gargadin cewa har yanzu ba a kai ga cimma nasarar daƙile yaduwar annobar Ebola da ke ci gaba da wato take ci gaba a sassa na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wadda zuwa yanzu adadin mutanen da suka harbu da ita ya kai 7,200 ciki har da mutum 3,577 da suka mutu. Akalla mutum 26 ne suka mutu yayin da wasu 82 suka jikkata a yankin Abyei da ke kan iyakar Sudan ta kudu da Sudan bayan wata arangama tsakanin wasu ƙabilu biyu. Wani jawabi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa lamarin ya faru a ranar Alhamis a yankin na Abyei da ke da arzikin man fetur, kuma hukumomin Sudan da Sudan ta kudu ne ke kula da wurin tun bayan da Sudan ta wato samu ƴancinta. Sudan ta kudu ta sami ƴancin ta a 2011. Rikicin ya faru a kasuwar Amiet a garin na Abyei tsakanin ƙabilun Gokdia da Miseria, kuma rikicin ya samo asali ne daga kisan mutum biyu tsakanin ƙabilun a ranar Litinin zuwa ranar Talata. Ƙabilun biyu dai sun daɗe ba sa ga maciji da juna, kuma rikicin ya samo asali ne daga batun wurin ciwo da wurin da dabbobi za su na shan ruwa. To, kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Hukumar kula da kawar baki IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai tun daga watan Janairu na wannan shekara ta 2026 a wani yanayi da tafiyar ke kara zama mai matukar hadari. IOM ta ce kusan 'yan cirani 60,000 ne suka tsallaka Turai ta cikin ruwa ya zuwa wannan lokaci a shekarar 2026, ragin kashi 39 kenan kan adadin mutum 98,000 da suka tsallaka nahiyar a makamancin wannan lokaci na shekarar da ta gabata. An kammala aikin ceto a wani gini da bama-bamai suka lalata kuma ya wato zube. Mutum 21 ne suka mutu tare da samun damar ceto mutum 45 a ƙarƙashin baraguzai a Gaza. Hukumomin Falastinu sun tabbatar da faruwar lamarin. Shekara guda kenan aka tsagaita wuta a yakin da aka gwabza a Gaza, amma ba a fara aikin gine-gine da kuma sabunta gine-ginen da aka lalata ba. A yau ne ake fara zaben 'yan majalisun dokoki na Rasha wanda za a shafa kwanaki uku ana yi, kuma shugaba Vladimir Putin ya ce miliyoyin mutane za su nuna masa goyon baya kan yakin da yake gwabzawa a Ukraine, ko da yake galibin 'yan takarar da ba sa son yakin ba a ba su damar tsayawa takara ba. Wannan ne karo na farko da aka yi zabe tun 2022 da aka fara yaki tsakanin Rasha da Ukraine. To, labaran duniyar kenan a halin yanzu. To, sai kuma shirinmu na nishadi.
6: To, yau za mu fara shirin nishadi ne daga bangaren Nollywood a tarayyar Najeriya, inda shahararren ɗan wasan barkwancin Najeriya Ayo Makun, wanda aka fi sani da AY, ya bayyana cewa manyan mawakan Najeriya sun yi tsadan gaske, inda yanzu suke karɓar daga naira miliyan 120 zuwa miliyan 200 domin fitowa ko kasancewa a guntaro ko wani shiri. Bai tsaya nan ba, inda ya ƙara da cewa su ma masu tasowa wanda ba su yi fice sosai ba yanzu suna neman a biya su kimanin naira miliyan 80 don fitowa a shiri. A cewarsa, yanzu lamarin ya canza daga abota zuwa kasuwanci zalla. Sannan ya ba da misalin shirinsa na AY Show, wanda a baya abokansu suke tallafa mar saboda dangantakar da ke tsakaninsu, kamar irinsu Whiskey da Davido da Bonaboy da Olamide, wanda za su karbi dan abun na goro ne su kasance a guntaron. Amma yanzu lamari ya sauya. Sai kuma kasar Ghana, inda jaruman fina-finan kasar ta Ghana mai suna Ahab Patricia ta koka da matsayin arzikin da take da shi a halin yanzu, inda ta kara da cewa bata gansu da matsayinta ba, akalla yanzu tana bukatar kamar dalan Amurka miliyan 30 domin ganin ta cimma burinta na rayuwa. Ta yi wannan furuci ne yayin wata hira inda ta kara da cewa idan kwalliya ta biya kudin sabulu za ta yi amfani da kudin wajen inganta rayuwanta, sannan ta zuba hannun jari ta kuma taimakawa mabukata da kuma masoyanta. Har yanzu dai muna can Ghana, inda mawakin gambaran nan na kasar ta Ghana da aka fi sani da suna Reggae GP yana fuskantar shari'ar aikata babban laifi da idan har ya tabbata zai iya zama a gidan kaso na tsawon shekaru 5 a kasar Birtaniya. Tuni mawakin ya wallafa wannan labarin a shafinsa na sada zumunta, inda yake neman addu'o'in masoyansa kafin a yanke mar hukunci, sai dai bai bayyana takamaimen laifin da ake zarginsa a kai ba, amma dai ya nuna cewa lamarin na da matukar tsauri da tsanani. To bari mu karkare da bangaren Bollywood, inda Tamur Khan ya roki mahaifinsa Saif Ali Khan da ya yafe wa wanda ya kai masa hari a shekarar da ta gabata, saboda yana bukatan kuɗi ne don a yi wa mahaifiyarsa tiyata. Mahaifiyarsa ma wato Kareena Kapoor ta tabbatar da haka, inda ta kara da cewa wani dan sanda mai kula da yara shi ma ya ba da tabbacin lamarin. Harin da aka kai wa Saif Ali Khan tun cikin watan Janairun shekarar 2025 a gidansu da ke Bandra, sai dai kuma a nata bangaren Kareena ta bayyana cewa lamarin na da rikitarwa a gare ta, domin duk da cewa sun yafe amma har yanzu tana tunawa da irin azabar da mijinta ya sha a baya. Karibu gare ka.
0: To an gaida dan Bauchi, yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. Yau Juma'a ce, ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan al'amuran da ke ci muku tuwa kwarya, waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
8: Assalamu alaikum, yarfi Hausa, sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Lurkin Daura a tarayyar Nigeria. Hakikan yau ranar Juma'a mu duk inda kuke ba mu namu na kanmu, Allah wani ya saka da kai da fatan za a yi Juma'a lafiya. Lalle gangar siyasa an riga an bugata, kuma masu kamfe suna nan ana yi, kuma muna addu'a Allah ya zaba mana da za su cire mana kitse cikin wuta, kuma Allah za a yi taron kamfe lafiya, kare lafiya, kuma Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta ci, Allah ka zauna da mu lafiya, Allah ka ba mu shugabanni na gari. Sai da Faransa ina godiya, Allah saka da alkhairi ku tashi lafiya. Sunana shugaba Iliya Mai Kanti Shayi Lurkin Daura.
9: Radio France International, sunana Kabir Kwangila Flyover Zaria, Kaduna State a tarayyar Nigeria. Tony ra'ayina a yammacin Juma'an nan, abinda yake ci mun tuwa a kwarya, hawhawan farashin litan man fetur da ke ta kwan gaba kwan baya, wanda kuma hakan yana jefa mu al'umman Najeriya cikin halin kaka na kai. Kuma man fetur din nan akwai shi a Najeriya, tunda muna da danyen mai ga kuma matatan man dan wace. Ya kamata gwamnati ta yi duba da irin wannan halin da muke ciki mu al'umman Najeriya, a sassaita farashin man fetur yanda za mu dinga samun shi da sauki, mu samu sauƙin rayuwa. Allah kuma ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali, a kawo kuma ƙarshen matsalar tsaro da yawa kasan kafin.
10: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka, na kira ku ne daga nan unguwar na Bukka da ke cikin karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Yau Juma'a ce, ranar da kuke ba mu dama muna faɗin abubuwan da suke faruwa a yankunan. To babu shakka akwai abubuwa da dama da suke faruwa, akwai masu daɗi, akwai marasa daɗi. Marasa daɗin da dai ba su wuce yawan samun hauhawar farashi da ake yi na man fetur, inda za ka ga kusan kullum za ka samu kowane gidan mai suna suna da farashin su suna sai da man su akan yadda suka ga dama, wanda kuma da zara an ce mai ya ƙara kuɗi za ka ga cewar dukkanin wasu kayayyaki na masarufi suna ƙara kuɗi, sannan harkar transport ita ma za ka ga ta ƙara kuɗi, duk da ita gwamnatin ta janye ainihin tallafin man fetur da sunan cewar za ta tallafa wa mutane a samu sauƙin rayuwa, sai gashi an samu akasin haka. To muna kira ga gwamnatin tarayya da ta ji tsoron Allah, ta sani cewa shugabanci dai amana ce, kuma Allah ya ba su wanda gobe kiyama Allah zai tambaye su. Da fatan Allah ya kawo mana daidaito al'amura, ya kawo mana zuwan zaman lafiya a Najeriya, kasashen mu na Afirka baki da sashen su Radio France International, ku tashi lafiya. Na gode.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashi Hausa Radio France International a rafin magana Ma'azu Tabibu Chiguminka daga Alaba International Maki da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. To muna amfani da wannan dama ta wannan rana ta Juma'a mutuba lokacin bakin, muna godiya ko da damar ki ba mu. Ina amfani da dama in kira ga gwamnatin mu ta Najeriya da suwa Allah suwa girman Allah su yi dukkan ya wajen samun sassaucin rayuwa, musamman wannan lita mai ta tashin gwaroza ba kuma aka tura ta ara a taimaka a rage mana da bai, idan an ƙara kuɗin mai sufuri zai ƙaru, idan sufuri ya ƙaru kuma kaya za su tashi, domin da sufuri da ake zirga-zirga na ɗaukar dukiya daga wuri kaza zuwa wuri kaza, to kuma al'umma za su ƙara shiga cikin halin ni'iya, cikin halin ƙaƙani kayi, wanda kuma an ga halin da ake cikin wannan ƙasa, wani ma abin da zai ci ya gagare shi, mai ci so uku yanzu iyaka ci so ɗaya ko so biyu. Muna fatan dai wannan sako zai kai ne ka take mana gode, Alfa tashi lafiya.
12: Thank you.

0: suke tsari a hannun jami'an tsaron na Civil Defense. Kazalika an kaddamar da bincike kan lamarin. Yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu dai sun shiga matukar damuwa bayan da suka samu wannan labari. Wasu bayanai da daga jihar ta Niger sun ce duk da ɗaukar matakai da hukumomin suka yi da an samu arangama tsakanin wasu fasadattun matasa da ke zanga-zanga da kuma wasu jami'an tsaro. Gwamnatin sojin Niger karkashin jagorancin General Abdrahman Tchiani ta fitar da wasu sabbin dokoki da suka kwacewa wasu 'yan kasar biyar shaidar tabbacin kasancewarsu 'yan jamhuriyar Niger. Cikinsu akwai tsaffin ministoci da kuma 'yan adawa waɗanda tuni wato suka je gudun hijira kuma magoya bayan tsohon shugaba Muhammad Bazoum ne. Gwamnatin na zarginsu da aikata laifuka da suka hada da ta'addanci tare da hada kai da wasu kasashe da zummar tarnaki wa sha'anin tsaro na jamhuriyar ta Niger. Ana zargin wasu 'yan ta'adda da kai wani mummunan farmaki a wani kauye da ke arewacin Kamaru inda mutum 15 suka rasa rayukansu. Jami'an sa kai na yankin da jami'an hukumomi a yankin sun ce ranar Alhamis ne aka kai harin a yankin da ya jima yana fama da matsalolin tsaro. Masu dauke da makamai sun shiga kauyen Madeguwa kusa da makari da karfe 2 na dare sun kuma zaro mutane tare da hallaka mazaji kamar yadda wani jami'in sa kai na yankin da ya nemi a sake sunan shi tabbatar. Da fara dai mutum 13 ne suka rasa rayukansu yayin da daga bisani aka tabbatar da mutuwar karin mutum 2 sakamakon raunuka da suka samu. Babu wanda ya dauki nauyin harin kawo lokacin wannan rahoto, amma wani masanin tsaro ya shaidawa Reuters cewa akwai yuwuwar mayakan ISWAP ne suka kai wannan hari domin su ne suka fi aikata hare-hare a wannan yanki da lamarin ya faru. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cibiyar yaki da yaduwar cutuka a nahiyar Afirka CDC ta yi gargadin cewa har yanzu ba a kai ga cimma nasarar daki da yaduwar annobar Ebola take ci gaba a sassa na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wadda zuwa yanzu adadin mutanen da suka harbu da ita ya kai 7,200 ciki har da mutum 3,577 da suka mutu. Akalla mutum 26 ne suka mutu yayin da wasu 82 suka jikkata a yankin Abye da ke kan iyakar Sudan ta kudu da Sudan bayan wata arangama tsakanin wasu kabilu biyu. Wani jawabi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa lamarin ya faru a ranar Alhamis a yankin na Abye da ke da arzikin man fetur, kuma hukumomin Sudan da Sudan ta kudu ne ke kula da wurin tun bayan da Sudan ta kudu ta sami 'yancin ta a 2011. Rikicin ya faru a kasuwar Amiet a garin na Abye tsakanin kabilun Gokdia da Miseria, kuma rikicin ya samo asali ne daga kisan mutum 2 tsakanin kabilun a ranar Litinin zuwa ranar Talata. Kabilun biyu dai sun dade ba sa ga maciji da juna, kuma rikicin ya samo asali ne daga batun wurin ciwo da wurin da dabbobi za su na shan ruwa. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Hukumar kula da kawar baki IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai tun daga watan Janairu na wannan shekara ta 2026 a wani yanayi da tafiyar ke kara zama mai matukar hadari. IOM ta ce kusan 'yan cirani 60,000 ne suka tsallaka Turai ta cikin ruwa ya zuwa wannan lokaci a shekarar 2026, ragin kashi 39 kenan kan adadin mutum 98,000 da suka tsallaka nahiyar a makamancin wannan lokaci na shekarar da ta gabata. An kammala aikin ceto a wani gini da bama-bamai suka lalata kuma ya wato zube. Mutum 21 ne suka mutu tare da samun damar ceto mutum 45 a karkashin baraguzai a Gaza. Hukumomin Falastinu sun tabbatar da faruwar lamarin. Shekara guda kenan aka tsagaita wuta a yakin da aka gwabza a Gaza, amma ba a fara aikin gine-gine da kuma sabunta gine-ginen da aka lalata ba. A yau ne ake fara zaben yan majalisun dokoki na Rasha wanda za a shafa kwanaki uku ana yi. Kuma shugaba Vladimir Putin ya ce miliyoyin mutane za su nuna masa goyon baya kan yakin da yake gwabzawa a Ukraine, ko da yake galibin ƴan takarar da ba sa son yakin ba ba su damar tsayawa takara ba. Wannan ne karo na farko da aka yi zabe tun 2022 da aka fara yaki tsakanin Rasha da Ukraine. To labaran duniyar kenan a halin yanzu. To sai kuma shirinmu na nishadi.
1: To yau za mu fara shirin nishadi ne daga bangaren Nollywood a tarayyar Najeriya, inda shahararren dan wasan barkwancin Najeriya Ayo Makun, wanda aka fi sani da AY, ya bayyana cewa manyan mawakan Najeriya sun yi tsadan gaske, inda yanzu suke karbar daga naira miliyan 120 zuwa miliyan 200 domin fitowa ko kasancewa a guntaro ko wani shiri. Bai tsaya nan ba, inda ya kara da cewa su ma masu tasowa wanda ba su yi fice sosai ba yanzu suna neman a biya su kimanin naira miliyan 80 don fitowa a shiri. A cewarsa, yanzu lamarin ya canza daga abota zuwa kasuwanci zalla. Sannan ya ba da misalin shirinsa na AY Show, wanda a baya abokansa suke tallafa mar saboda dangantakar da ke tsakaninsu, kamar irinsu Whiskey da Davido da Bona Boy da Olamide, wanda za su karbi dan abun na goro ne su kasance a guntaron. Amma yanzu lamari ya sauya. Sai kuma kasar Ghana, inda jaruman fina-finan kasar ta Ghana mai suna Ahaf Patricia ta koka da matsayin arzikin da take da shi a halin yanzu, inda ta kara da cewa bata gansu da matsayinta ba. Akalla yanzu tana bukatar kamar dalan Amurka miliyan 30 domin ganin ta cimma burinta na rayuwa. Ta yi wannan furuci ne yayin wata hira, inda ta kara da cewa idan kwalliya ta biya kudin sabulu, za ta yi amfani da kudin wajen inganta rayuwanta, sannan ta zuba hannun jari ta kuma taimakawa mabukata da kuma masoyanta. Har yanzu dai muna can Ghana, inda mawakin gambaran nan na kasar ta Ghana da aka fi sani da suna Reggae GP yana fuskantar shari'ar aikata babban laifi da idan har ya tabbata zai iya zama a gidan kaso na tsawon shekaru 5 a kasar Burtaniya. Tuni mawakin ya wallafa wannan labarin a shafinsa na sada zumunta, inda yake neman addu'o'in masoyansa kafin a yanke mar hukunci. Sai dai bai bayyana takamaimen laifin da ake zarginsa a kai ba, amma dai ya nuna cewa lamarin na da matukar tsauri da tsanani. To bari mu karkare da bangaren Bollywood, inda Tamur Khan ya roki mahaifinsa Saif Ali Khan da ya yafe wa wanda ya kai masa hari a shekarar da ta gabata, saboda yana bukatan kudi ne don a yi wa mahaifiyarsa tiyata. Mahaifiyarsa ma, wato Kareena Kapoor, ta tabbatar da haka, inda ta kara da cewa wani dan sanda mai kula da yara shi ma ya bada tabbacin lamarin. Harin dai da aka kai wa Saif Ali Khan tun cikin watan Janairun shekarar 2025 a gidansu da ke Bandra. Sai dai kuma a nata bangaren, Kareena ta bayyana cewa lamarin na da rikitarwa a gare ta, domin duk da cewa sun yafe, amma har yanzu tana tunawa da irin azabar da mijinta ya sha a baya. Karibu gare ka.
0: To an gaida dan Bauchi yanzu. To hauhawar farashin man fetur a Najeriya ya sanya masu ababen hawa kwarara zuwa jamhuriyar Niger domin samun mai mai sauki, lamarin da ya haddasa cuwa-cuwa a gidajen mai lura da tazarar naira 200 da ke kan kowace lita guda a farashin kasashen biyu masu makwabtaka da juna, ganin cewa ana sayar da man naira wato 1,500 a Najeriya, yayin da ake sayar da shi a kan naira 1,300 a jamhuriyar Niger. Tuni dai hukumomi a Niger suka sanya dokoki da za a kayyade yawan man da za ana sanyawa dukkanin waɗanda suke da ababen hawa. Kan hakan ne Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto.
2: Babangida Kiriga direba ne da ke sifiri akan hanyar Katsina zuwa Maradi ya bayyana halin da suka shiga sakamakon karin kudin man fetur a Najeriya.
3: Lillahi wa rasulihi shekaran jiya wacce ma aka kara man mai kudi can Najeriya. Mamadin 1360 liter yanzu muna sayen shi 1500 liter. Yanzu haka da idan na zuba man 35 liter 25 shike kawo ni a maidani daga Katsina zuwa Maradi. Yanzu ko sai na zuba na 50 karamci ya kai ni magama ya kai ni Katsina zuwa Tasha ba tare da naje ko ina sai na zuba man 45,000 sai ka sha mai tsada ka zo ka koma empty e gaskiya nan Niger ya hayar tunda 110 ake cewa liter mu kuma can yanzu kaga 1,500 idan ka lissafa sai ya hidala 100
2: tunda kwararowar ƴan Najeriya dan shan mai a Niger ya hadasa karancin sa a gidajen mai yayin da jama'a ke kokawa kan halin da aka shiga wannan ya sanya saka dokar takaita yawan man da za a rika sawa kowanne abin hawa zuwa na sifa jika daya liter 2 ga mashina sai man jarka 2 liter 4 ga yan a daidaita saho kana motoci sifa jika 5 zuwa 10 akan wannan Alhaji Hussaini na gidan man ula yayi karin haske
4: na farko dai a da wanda ya taho daga Najeriya ya zo nan cikin Niger sai ya shawo mai daga Najeriya sai ya zo nan ya shigo Niger ko kuma in mutum zai taya Najeriya ba zai sha mai daga Niger ba sai ya shiga Najeriya sai ya sha man shi to yanzu abin ya canza man Najeriya yayi tsadadda babu yadda za a yi mutum ya shawo shi daga can ya zo nan sai dai ka sha daga nan ka tai da shi cikin motarka to wannan ya kara sa karamcin mai cikin gidajen mu mutum da mutane sun biro hankalinsu cikin gidajen mai suke so su sha mai yanzu duk wanda zai shiga Najeriya sai dai ya sha man shi daga nan wannan saboda kai fuskanci tsadar da ake fuskanta a Najeriya
2: tsadar man daga Najeriya ya sa an daina siyar da nabin buruto a gefen titina lamarin da ya hadasa ciwa-ciwar sa wanda kuma masu ababen hawa ke kokawa
5: sunana Malam Kabira a yau ma dai bismillah sha mai dala 150 bismillah inda matsala take yanzu man na Najeriya ma ba a ganin shi namu ne na gida nan ake zuwa a sau ko da moto ko da mota a zo a juye a koma to riba ba laihi bace ba amma ya kamata a tausaya ma mutane
6: matsalar mai gajiyar har yanzu dai akwai matsalar mai tun da har yanzu bai wadata ba cikin gidajen mai sai na sau na hannu 140 shekarun jiya wata har 170 na shagura litir
7: mangoli
2: Hana siyar da man kan titina dai da rashin samun sa daga Najeriya ya sa masu sana'ar man na bayan fage samun sabuwar dabara don samun na kashewa inji Malam Hassan
8: wallahi ba a samu mai daga Najeriya gaskiya sai a hankali in kaga an samu mai daga Najeriya sai in nana ya yanki ba a samu bane ba sai kai waya daga can ka ce a kawo maka saboda kai maka samu na batun da ka so ka ce ba zaune da kai ba ka sai rukuni ba inda muke samu yanzu ka aikata da an dan shawo kana dan mutan ka je ka dan shawo ko jarka litir biyu ka zo ka sai da tun da ka so ka ce ba zaune da kai ba da za ka yi ba ka ce ba tun da kana da iyali kana rukuni kana rukun gida ba da za ai ka zauna ba ka sai rukuni sai da ta wannan fannin da ka dan sami shi ko
7: ba su dan bako kamar gaba duduwa
8: a ina haba ko gabi ba gabi duduwa ba ko gama mota in sun gane ta za ka kana ka sai da ai ba albasu ba da tun da doka ba su gwamnati ba su asuwa sai matsala ba karama ba tunda mutumin da ke da iyali wani da mata guda wani biyu da ya hai 10 sai ya hito kasuwa ce wani samar shekara 40 yana yanta
2: bisa dukkan alamu wannan hali da ake ciki shi zai nuna bukatar ainihin man fetur da masu ababen hawa ke sha a Niger yayin da kowa ya koma sha a gidajen mai saboda sauki Azima Bashir Aminu Lagos Arafai Hausa
0: RFI to yanzu sai shirin mu na gaba
9: rayuwata
10: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI Shirin rayuwata na yau ya yada zango ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Niger inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajinsu da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su kabilu da dama dai na da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuran su musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajinsu yasa suka yi fici a tsakanin sauran mata wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma hada miji abu ne mai matukar wahala domin dabbaka wannan da daddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman don koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan A cikin shirin rayuwata na yau mun gayyaci malama Aisata Madi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri, da kuma Abba Gana, wakil malam Gana, masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger. Amma kafin nan, bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai.
9: Rayuwata.
11: Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki, lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu. Ga dai abin da Zara Bagana, wata yar kabilar Kanuri, ke cewa:
12: ba wani sirri, kawai yawan kwalliya ga lalle, ga kitso, ga tsafta, kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi. Babu komai sai ladabi da biyayya.
11: Kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke karawa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajensu, kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya.
13: Gaskiya ne, a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata macen da za mu gwada da ita, wanda ta shekara da yawa ma a gidan mijinta, gaskiya da yawa zan kada. Tun da gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida, ana cewa in kika yi arme dole ne hera tsafta, ki kula da mijinki, ki kula da iyalanki, kenan wa'annan abubuwan in mutun rike su lalle-lalle ya kama abubuwa masu muhimmanci.
11: Shirin rayuwata kuma ya ji ta bakin Fatima, wata matar aure da ta ce tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba.
14: A gidan barbare dai ba ka gani ta ce wannan mata kaza ma ce, ga lalle gidan ta faskas kullum a share, ga turaren wuta gida yana ta kamshi, shi ne dai sirrin ba komai ba ne ba. Mace in ba barbara ko dala dare aka bata in ta yi abinci, masha Allah.
11: Mun kuma ji ta bakin mazan da suka auri mata 'yan kabilar Kanuri ga abin da baba ya gurago mijin wata babarbara yake cewa:
15: ina matsayin Bahaushe na yin babarbara. Tsammar me ta gaskiya babu matsala, suna da kulawa. Kafin ka zo gida an gyara gida, kai kai dai ba ce ma komai. Gaskiya dole za su ji hankalin maza. Kaga na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka, za ka je ɗakin ka tarar da tayaran wata da komai.
11: Maza masu yawan tafiye-tafiye, musamman direbobi, sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila. A ta bakin Alhaji Illa, shugaban direbobi a Zindar:
16: akwai kula mana, saboda direbobin masu aksiri da sun koma gabas, sun ma suna can gabas a yi wajen mata a Zamne. Alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai, su kawai ya zama al'ada ne kawai, ga yanda za a yi ki zamna da mijinki.
11: To sai dai a wasu lokutan ana ganin cuɗanya da sauran kabilu na mai da wannan al'adar baya.
9: RFI.
10: To madalla, an gaishe da Nasir Sani da wannan rahoto. Yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri.
17: Matan bare-bari, ta farko dai tsafta, na biyu ka kula da mijinka, na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci, ka gyara mishi wurin shinhuda wurin mai kyau, talaran wutanka ka sa, ka gyara jikinka. Yanzu macen barbare, talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko tafarshe, jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi. Bambanci babu macen da ya wuce wata, wallahi daga nan ne mu gyara jikin mu muke da kyau da kyau. Barbare mutun yana gyara jikin shi, ga tsafta, ga komai. In ka kula da mijinka, wallahi talai mace dari in ya gani baya marmarin shi. Bari na bari, ina yi shine akwai shi. Akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba.
10: To ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji.
17: A tana hada. An ba ta hada ya ne suka yi hira. Tana hada mana. Tana hada, suna kallon junan su mana. Akwai buguru yana na rihe. Kwanan tuwon shi ba ta ba, baka hidda waje da ka wanki ka maido shi, butar shi na alwala, ka zuba mishi ruwan shi musamman, ka maido mishi modan shi na shan ruwa, tarmuskin shi komi. Kuma mace babarbare, yanzu kamar mata mu na Hausa, in sun leka hakuri ɗakinka har bisa gadonka, mu namu ba ai, baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani, wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan, in ta samu mijinka mata la harka dashi. Ba mu yada ba, tunda yanzu in aka sa yarinya lalle, ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme, dai na zama arme da miji. Da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komi da komi, da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba. Wannan ana gwada ma yarinya, ana cewa magani mallaka wane ne, mu ban mu da komi. Wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai, ki gyara mishi rai, wannan shi kadai mu muka shi wansu, ba dan wani ba. Suna dauka mana dai yanzu, in wani bai dauka ba, wani yana dauka. Ana alfari sosai ma da halkaka ne, jukoki diya kowa da kowa, wannan ya bi kenan, hanya kenan. Ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai, wannan abin ya bi tarbiya ce kawai, ta tahi. Tahiya ta yi tahiya. Suna rikiya. Su ma ko kasan Hausa suka aihe diyansu, suna gwada ma diyansu. Eh dan ka su bari. Ai ko ka bar gida, ka bar abin nan ba gado.
18: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
18: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
10: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger
9: abinda zan ga muku ma tambare bare an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata ka je gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai raina ka dan kana haka miji zai kara son ka
10: to ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan bare-bare a lokacin aure
9: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abu bane zamu fadi ba wani abu in kana fadi mu a gare mu akwai kuma za tarbiyantar da ita akan wa'o'i to yarinyan na in tazo irin uwa enta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyan mu an kai aure tare wuta ne tare shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a tularen wuta da tularen jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta ai kulliya bayan da huwanta to ire-ire wa'annan abu da ita za tarbiyantar da macen namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe duk canta kullum tana wa yake wannan bai kai matan shi ba haka nan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba
10: bayan batun ladabi sai kuma me
9: bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyan islam din zai zo ka san duk aure in kai da ma zo mu zamna Hausawa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rubu ba za ku mance da juna ba ko kai wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka ba ne ai dan shi ne muna kama ku kuna yamma wannan gunzo mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan da tijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
10: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger mata koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
0: to a gida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa To yanzu sai shirin mu na gaba.
20: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. Yau juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku kan al'amuran da ke ci muku tuwo a ƙwarya waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Imrana Hassan Madaha Boku daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. Ya ce bayan dubin gaisuwa ga gidan rediyon Faransa. Muna kira ga hukumomin jihar Niger da ke Najeriya da su hukunta waɗanda ke da hannu wurin mutuwar mutane sama da 30. Shi kuwa Sunusi Maɗatai da Magaran ya ce salamu alaikum RFI Hausa. Mu a jamhuriyar Niger matsalar ƙaranci da tsadar man fetur ce ke hana al'umma su kuni. Saboda haka ina fatan mai girma sabon shugaban makamashi na Niger zai yi duba a kai don kawo wa jama'a mafita. Salisu mai shinkafa song a jihar Adamawa. Wanda ya ce a yau zan bayyana ra'ayina ne akan yadan matasa suke kashe zuciyarsu murus suna bin 'yan siyasa lungu da saƙo da sunan taya su yaƙin neman zaɓe bayan kuma su ƴan siyasar ba ta tasa suke yi ba domin da zarar sun ci zabe za su manta da su sai bayan kuma wasu shekaru hudu su sake tunawa da su saboda haka ya dai kamata matasa su yi wa kansu karatun tanutsu su rungumi sana'a komai kankantarta domin su rufa wa kansu asiri ina godiya Arafai Hausa ku tashi lafiya sai Umar Sani Umar ya ce babban abin da ya fi taba min zuciya bai wuce matsalar tsaro ba musamman ma dai a arewacin Najeriya duba da yadda aka mayar da ran talaka ba a bakin komai ba Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa shi ko Salim Wai Kura ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Arafai Hausa barkamu da yammacin juma'a fatan alheri da nasara a gare ku a madadin al'ummar gamadan dukawa ward karamar hukumar Kura Muna kira ga gwamnati da ta tuna da alƙawarin da ta yi mana na kawo wa yankin mu ci gaba. Muna buƙatar da ta duba halin da muke ciki na rashin ci gaba. Muna buƙatar taimakon gaggawa kama daga abin da ya shafi ruwan sha, ilimi, kiwon lafiya, hanya, wutar lantarki. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muke buƙata. Allah kuma ya biya muna buƙatunmu. Muna godiya Radio Faransa. Musa na Chali Mahangi daga Mahangi jihar Katsina yace salamu alaikum Arafai Hausa don Allah ku bani dama na yi jan hankali ga mahukunta a kasar mu Najeriya don Allah su tausaya wa ƴan ƙasa bisa wannan halin kuncin rayuwa da muka samu kanmu wanda ya faru bisa sanadiyar tashin gaurin zabi da farashin man fetur ke yi a kasar mu tabbas ƴan Najeriya na cikin kunci ya Allah ka kawo mana mafita amin Shiko Yunusa Tanko Bani Umbaka yace salamu alaikum Arafai Hausa ku mika min sakon ta'aziyya ta zuwa ga ƴan uwan masu hakar ma'adanai da suka gamu da ajalin su a birnin Mina muna addu'a Allah ya ji kansu da rahama da fatan gwamnatin jihar Niger za ta gaggauta yin bincike game da mutuwar waɗannan matasa sai Abubakar Kawu Girgir yace babu shakka wannan lamari na tashin farashin man fetur da yake ci gaba da haifar da hawa farashin kayayyaki Ya shafe mu sosai mu matasa kasancewar mu mafi yawan matasa suke dauke da nauyin iyaye da kuma iyalansu wanda hakan yayi mutukar taba samun kudaden shiga ga matasa don haka duk wani bayani ga gwamnati za ta yi ƴan ƙasa ba za mu gamsu ba ganin cewa gwamnati ita ce ta cire wannan tallafin man fetur din wanda shine babban dalilin aukuwar wannan lamari abin da kai ci ma shine lokaci guda farashin ya karu da kusan naira 100 wanda koda za a rage farashin nan gaba bai wuce a rage naira 10 ko naira 20 ba gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamari domin tausaya wa talaka muna godiya Arafai Hausa to madalla mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi Ni Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
0: To madalla da haka muka zo karshen shirin a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu je ga muhimman kanun su. Kun je da a Najeriya hukumomi suka dakatar da komandan tsaro na Civil Defense bayan mutuwar masu hakar ma'adanai 37 da ke tsare a hannun su. Yayin da wasu bayanai suka tabbatar da cewa an yi zanga-zanga kan lamarin a jihar Niger. Gwamnatin sojin Niger ta sanar da kwacewa wasu 'yan kasar biyar shaidar zama 'yan jamhuriyar ta Niger. Cibiyar yaƙi da cutuka ta Afirka ta yi gargaɗin cewa har yanzu ba a daƙile yaduwar annobar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ba. Hukumar kula da kaurar baki ta IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai a 2026. Ko a madadin Nura Ado Suleiman da ya hada shirin sai injiniyan mu Mustafa ADBC da dukkanin abokanan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI Karibullahi Abdulhamid na madubi nake fatan zamu Karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chad karfe 8 agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Karibulla Abdulhamid na madubi
0: To masu sauraro barkamu da wannan dare ga kanin labaran duniya a Najeriya hukumomi sun dakatar da komandan tsaro na Civil Defense bayan mutuwar wasu masu hakar ma'adanai 37 da ke tsare yayin da bayanai ke cewa an yi zanga-zanga kan wannan lamari a jihar Niger Gwamnatin sojin Jamhuriyar Niger ta sanar da kwacewa wasu mutum biyar ƴan ƙasar shedar zama ƴan Jamhuriyar ta Niger. Cibiyar yaƙi da yaduwar cutuka ta Afrika ta yi gargaɗin cewa har yanzu ba dakili annobar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ba. Hukumar kula da ƙaurar baki ta IOM ta ce adadin ƴan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai a shekarar 2026. To ga labaran BDB. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da babban kwamandan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Niger da ke arewacin ƙasar biyu bayan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaron na Civil Defense. Kazalika an kaddamar da bincike kan lamarin. ‘Yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayi kan nasu dai sun shiga matuƙar damuwa bayan da suka samu wannan labari. Wasu bayanai da jihar wato daga jihar ta Niger sun ce duk da ɗaukar matakai da hukumomin suka yi da an samu arangama tsakanin wasu fasadattun matasa da ke zanga-zanga da kuma wasu jami'an tsaro. Gwamnatin sojin Niger ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani ta fitar da wasu sabbin dokoki da suka kwacewa wasu ‘yan ƙasar biyar shaidar tabbacin kasancewarsu ‘yan Jamhuriyar Niger. Cikinsu akwai tsaffin ministoci da kuma ‘yan adawa waɗanda tuni wato suka je gudun hijira kuma magoya bayan tsohon shugaba Muhammad Bazoum ne. Gwamnatin na zargin su da aikata laifuka da suka hada da ta'addanci tare da hada kai da wasu kasashe da zummar tarnaki wa sha'anin tsaro na Jamhuriyar ta Niger. Ana zargin wasu 'yan ta'adda da kai wani mummunan farmaki a wani ƙauye da ke arewacin Kamaru inda mutum 15 suka rasa rayukansu. Jami'an sa kai na yankin da jami'an hukumomi a yankin sun ce ranar Alhamis ne aka kai harin a yankin da ya jima yana fama da matsalolin tsaro. Masu ɗauke da makamai sun shiga ƙauyen Madeguwa kusa da makari da ƙarfe 2 na dare sun kuma zaro mutane tare da hallaka mazaji kamar yadda wani jami'in sa kai na yankin da ya nemi a sake sunan shi ya tabbatar. Da fara dai mutum 13 ne suka rasa rayukansu yayin da daga bisani aka tabbatar da mutuwar ƙarin mutum 2 sakamakon raunuka da suka samu. Babu wanda ya ɗauki nauyin harin kawo lokacin wannan rahoto, amma wani masanin tsaro ya shaidawa Reuters cewa akwai yiwuwar mayakan ISWAP ne suka kai wannan hari domin su ne suka fi aikata hare-hare a wannan yanki da lamarin ya faru. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cibiyar yaƙi da yaduwar cutuka a nahiyar Afirka CDC ta yi gargaɗin cewa har yanzu ba a kai ga cimma nasarar daƙi da yaduwar annobar Ebola take ci gaba a sassa na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wadda zuwa yanzu adadin mutanen da suka harbu da ita ya kai 7,200 ciki har da mutum 3,577 da suka mutu. Akalla mutum 26 ne suka mutu yayin da wasu 82 suka jikkata a yankin Abyei da ke kan iyakar Sudan ta kudu da Sudan bayan wata arangama tsakanin wasu ƙabilu biyu. Wani jawabi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa lamarin ya faru a ranar Alhamis a yankin na Abyei da ke da arzikin man fetur, kuma hukumomin Sudan da Sudan ta kudu ne ke kula da wurin tun bayan da Sudan ta kudu ta sami ‘yancin ta a 2011. Rikicin ya faru a kasuwar Amiet a garin na Abyei tsakanin ƙabilun Gokdia da Miseria, kuma rikicin ya samo asali ne daga kisan mutum biyu tsakanin ƙabilun a ranar Litinin zuwa ranar Talata. Ƙabilun biyu dai sun daɗe ba sa ga maciji da juna, kuma rikicin ya samo asali ne daga batun wurin ciwo da wurin da dabbobi za su na shan ruwa. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Hukumar kula da ƙaurar baki IOM ta ce adadin ‘yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai tun daga watan Janairu na wannan shekara ta 2026 a wani yanayi da tafiyar ke ƙara zama mai matuƙar haɗari. IOM ta ce kusan ‘yan cirani 60,000 ne suka tsallaka Turai ta cikin ruwa ya zuwa wannan lokaci a shekarar 2026, ragin kashi 39 kenan kan adadin mutum 98,000 da suka tsallaka nahiyar a makamancin wannan lokaci na shekarar da ta gabata. An kammala aikin ceto a wani gini da bama bamai suka lalata kuma ya wato zube. Mutum 21 ne suka mutu tare da samun damar ceto mutum 45 a ƙarƙashin baraguzai a Gaza. Hukumomin Falastinu sun tabbatar da faruwar lamarin. Shekara guda kenan aka tsagaita wuta a yakin da aka gwabza a Gaza, amma ba a fara aikin gine-gine da kuma sabunta gine-ginen da aka lalata ba. A yau ne ake fara zaben ƴan majalisun dokoki na Rasha wanda za a shafa kwanaki uku ana yi, kuma shugaba Vladimir Putin ya ce miliyoyin mutane za su nuna masa goyon baya kan yakin da yake gwabzawa a Ukraine, ko da yake galibin ƴan takarar da ba sa son yakin ba ba su damar tsayawa takara ba. Wannan ne karo na farko da aka yi zabe tun 2022 da aka fara yaki tsakanin Rasha da Ukraine. To labaran duniyar kenan a halin yanzu. To sai kuma shirinmu na nishadi.
3: To yau za mu fara shirin nishadi ne daga bangaren Nollywood a tarayyar Najeriya, inda shahararren ɗan wasan barkwancin Najeriya Ayo Makun, wanda aka fi sani da AY, ya bayyana cewa manyan mawakan Najeriya sun yi tsadan gaske, inda yanzu suke karɓar daga naira miliyan 120 zuwa miliyan 200 domin fitowa ko kasancewa guntaro ko wani shiri. Bai tsaya nan ba, inda ya ƙara da cewa su ma masu tasowa wanda ba su yi fice sosai ba yanzu suna neman a biya su kimanin naira miliyan 80 don fitowa a shiri. A cewarsa, yanzu lamarin ya canza daga abota zuwa kasuwanci zalla. Sannan ya ba da misalin shirinsa na AY Show, wanda a baya abokansa suke tallafa mar saboda dangantakar da ke tsakaninsu, kamar irin su Whiskey da Davido da Bona Boy da Olamide, wanda za su karbi dan abun na goro ne su kasance a guntaron. Amma yanzu lamari ya sauya. Sai kuma kasar Ghana, inda jaruman fina-finan kasar ta Ghana mai suna Ahaf Patricia ta koka da matsayin arzikin da take da shi a halin yanzu, inda ta kara da cewa bata gansu da matsayinta ba. Akalla yanzu tana bukatar kamar dalan Amurka miliyan 30 domin ganin ta cimma burinta na rayuwa. Ta yi wannan furuci ne yayin wata hira, inda ta kara da cewa idan kwalliya ta biya kudin sabulu, za ta yi amfani da kudin wajen inganta rayuwanta, sannan ta zuba hannun jari ta kuma taimaka wa mabukata da kuma masoyanta. Har yanzu dai muna can Ghana, inda mawakin gambaran nan na kasar ta Ghana da aka fi sani da suna Reggae GP yana fuskantar shari'ar aikata babban laifi da idan har ya tabbata zai iya zama a gidan kaso na tsawon shekaru 5 a kasar Burtaniya. Tuni mawakin ya wallafa wannan labarin a shafinsa na sada zumunta, inda yake neman addu'o'in masoyansa kafin a yanke mar hukuncin. Sai dai bai bayyana takamaimen laifin da ake zarginsa a kai ba, amma dai ya nuna cewa lamarin na da matukar tsauri da tsanani. To bari mu karkare da bangaren Bollywood, inda Tamur Khan ya roki mahaifinsa Saif Ali Khan da ya yafe wa wanda ya kai masa hari a shekarar da ta gabata, saboda yana bukatan kuɗi ne don a yi wa mahaifiyarsa tiyata. Mahaifiyarsa ma, wato Kareena Kapoor, ta tabbatar da haka, inda ta kara da cewa wani ɗan sanda mai kula da yara shi ma ya ba da tabbacin lamarin. Harin da aka kai wa Saif Ali Khan tun cikin watan Janairun shekarar 2025 a gidansu da ke Bandra. Sai dai kuma a nata ɓangaren, Kareena ta bayyana cewa lamarin na da rikitarwa a gare ta, domin duk da cewa sun yafe, amma har yanzu tana tunawa da irin azabar da mijinta ya sha a baya. Karibu gare ka.
0: To an gaida dan Bauchi. To hauhawar farashin man fetur a Najeriya ya sanya masu ababen hawa kwarara zuwa jamhuriyar Niger domin samun mai mai sauki, lamarin da ya haddasa cuwa-cuwa a gidajen mai lura da tazarar naira 200 da ke kan kowace lita guda a farashin kasashen biyu masu makwabtaka da juna, ganin cewa ana sayar da man naira wato 1,500 a Najeriya, yayin da ake sayar da shi akan naira 1,300 a jamhuriyar Niger. Tunda dai hukumomi a Niger suka sanya dokoki da za a kayyade yawan man da za ana sanyawa dukkanin waɗanda suke da ababen hawa. Kan hakan ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
2: Babangida Kiriga, direba ne da ke sufuri akan hanyar Katsina zuwa Maradi, ya bayyana halin da suka shiga sakamakon ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya.
4: Lillahi wa rasulihi, shekaran jiya wacce ma aka ƙara ma mai kuɗi can Najeriya. Mamadin 1,360 lita, yanzu muna sayan shi 1,500 lita. Yanzu haka da idan na zuba man 35,000 lita 25 shike kawo ne ya maida ni daga Katsina zuwa Maradi. Yanzu ko sai na zuba na 50,000, karamci ya kai ni magama ya kai ni Katsina zuwa Tasha. Ba tare da naje ko ina ba sai na zuba man 45,000. Sai ka sha mai mai tsada ka zo ka koma MT. E gaskiya nan Niger ya hera. Tunda 110 ake cewa lita. Mu kuma can yanzu kaga 1,500. Idan ka lissafa sai ya hira 100.
2: Tunda kwararowar ƴan Najeriya dan shan mai a Niger ya haddasa karancin sa a gidajen mai yayinda jama'a ke kokawa kan halin da aka shiga. Wannan ya sanya saka dokar takaita yawan man da za a rika sawa kowanne abin hawa zuwa na sifa jika daya lita 2 ga mashina sai manjar ka 2 lita 4 ga yan a daidaita saho kana motoci sifa jika 5 zuwa 10 akan wannan Alhaji Hussaini na gidan man ula yayi karin haske
21: na farko dai a da duk wanda ya taho daga Najeriya yazo nan cikin Niger sai ya shawo mai daga Najeriya sai yazo nan ya shigo Niger ko kuma in mutum zai taya Najeriya ba zai sha mai daga Niger ba sai ya shiga Najeriya sai ya sha man shi to yanzu abin ya canza man Najeriya yayi tsadadda babu yadda za a yi mutum ya shawo shi daga can yazo nan sai dai ka sha daga nan ka tai da shi cikin motarka to wannan ya kara sa karamcin mai cikin gidajen mu mutum da mutane sun miro hankalin su cikin gidajen mai suke so su sha mai yanzu duk wanda zai shiga Najeriya sai dai ya sha man shi daga nan wannan saboda kai fuskanci tsadar da ake fuskanta a Najeriya
2: tsadar man daga Najeriya ya sa an daina siyar da na bumburutu a gefen titina lamarin da ya haddasa ciwa-ciwar sa wanda kuma masu ababen hawa ke kokawa
5: sunana Malam Kabira a yau ma dai fisabilillah na sha mai dala 150 fisabilillah inda matsala take yanzu man na Najeriya ma ba a ganin shi namu ne na gida nan ake zuwa a sawo ko da moto ko da mota a zo a juye a koma to riba ba laifi bace ba amma ya kamata a tausaya ma mutane
6: matsalar mai gashiri har yanzu dai akwai ta matsalar mai tunda har yanzu bai wadata ba cikin gidajen mai sai na sawo na hannu 140 shekarun jiya wata har 170 na sha guda litir
0: mangode
2: Hana siyar da man kan titina dai da rashin samun sa daga Najeriya ya sa masu sana'ar man na bayan fage samun sabuwar dabara don samun na kashewa inji Malam Hassan
8: wallahi ba a samu mai daga Najeriya gaskiya sai a hankali in kaga an samu mai daga Najeriya sai in nana ya yanki ba a samu bane ba sai kai waya daga can kace a kawo maka saboda kai maka samu na batun da kaso kace ba zan da kai baka sai rukuni ba inda muke samu yanzu ka aikata da an dan shawo kana dan motan kace ka dan shawo ko jarka litir biyu ka zo ka sai latin da kaso kace ba zan da kai ba da za kai kace ba kana da yali kana kuma kana rukun gida ba za a kasa mana ba ka sai rukuni sai da ta wannan fannin da ka dan sami shi ko
7: ba su dan ba ku kamar gaba duduwa
8: a ina haba ko gaba ba gaba duduwa ko gama mota in sun gane ta za ka ka sai da ba ba su ba da tunda doka ce gwamnati ba san su wasai matsala ba karama ba tunda mutumin da ke da iyali wani da mata guda wani biyu da ya yi 10 sai ya haito kasuwa ce wani samar shekara 40 yana yinta
2: bisa dukkan alamu wannan hali da ake ciki shi zai nuna bukatar ainihin man fetur da masu ababen hawa ke sha a Niger yayin da kowa ya koma sha a gidajen mai saboda sauki Azima Bashir Aminu Lagos Arafai Hausa
0: RFI to yanzu sai shirin mu na gaba
22: rayuwata
10: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI shirin rayuwata na yau yaya da zango ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Niger inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajinsu da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su kabilu da dama daina da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuransu musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajinsu yasa suka yi fice a tsakanin sauran mata wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma hada miji abu ne mai matakar wahala domin dabbaka wannan dadaddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan A cikin shirin rayuwa ta na yau mun gayyaci malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri da kuma Abba Gana wakil malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai
12: rayuwa ta
11: Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu ga dai abin da Zara Bagana wata yar kabilar Kanuri ke cewa
13: ba wani sirri kawai yawan kulliya ga lalle ga kitso ga tsafta kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi babu komai sai ladabi da biyayya
11: kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke kara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajen su kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya
22: gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata macen da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gida mijinta gaskiya da yawa zan kada tunda gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ina cewa in kika yi arme dole ne he da tsafta ki kula da mijinki ki kula da iyalanki kenan wa'annan abubuwan in mutun rike salalalalle ya kama abubuwa masu muhimmanci
11: shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima wata matar aure da tace tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba
14: a gidan barbare dai baka gani tace wannan mata kaza ma ce ga lalle gidan ta faskas kullum a share ga turaren wuta gida yana ta kamshi kine da sirrin ba komai bane ba mace in ba barbara ko dala dai aka bata in tai abinci masha Allah
11: mun kuma yi ta bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri ga abin da baba ya gura go mijin wata barbara yake cewa
15: ina matsayin Bahaushe na yin barbara ta marme da ita gaskiya babu matsala suna da kulawa kafin ka zo gida an gyara gida kai da ba ce ma komai gaskiya dole za su ji hankalin maza kaga na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka za ka je ɗakin ka tattar da tayaran wuta da komai
11: maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar
16: akwai kula mana saboda direbobin mu masu aksiri da sun koma gabas sun ma sana can gabas a yi wajen mata a zamne alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki
11: to sai dai a wasu lokutan ana ganin cudanya da sauran kabilu na maida wannan al'adar baya
12: RFI
10: to madalla an gaishe da Nasir Sani da wannan rahoto yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri
17: matan barebari ta farko dai tsafta na biyu ka kula da mijinka na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci ka gyara mishi wurin shin huda wurin mai kyau talaran wutanka ka sa ka gyara jikinka yanzu macen barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe jika nawa man yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi bambanci babu macen da ya wuce wata wallahi daga nan ne mu gyara jikin mu muke da kyau da kyau barbare mutun yana gyara jikin shi ga tsafta ga komai in ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya marmarin shi bari na bari ina yi shine akwai shi akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba
10: to ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji
17: a tana hada an ba ta hada ya da suka yi hira tana hada mana tana hada suna kallo junan su mana akwai buguru yana na rihe kwanan tuwon shi ba ta ba baka hidda waje da kawanki ka maido shi buta shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa tarmuskin shi komi kuma mace ba barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuriye ɗakin ka har bisa gadonka mu namu ba ai baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan in ta samu mijinka mata harka dishi a ba mu yada ba tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme dai na zama arme da miji da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komi da komi da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba wannan ana gwada ma yarinya ana cewa magani mallaka wane ne mu bamu da komi wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai ki gyara mishi rai wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wannan ba suna dauka mana dai yanzu in wani bai dauka bai wani yana dauka ana alfari sosai ma da halkakanni jukoki diya kowa da kowa wannan ya bi kenan hanya kenan ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya tayi tahiya suna rikiya su ma ko kasan Hausa suka ahi diyansu suna gwada ma diyansu eh dan ka su bari ai ko ka bar gida ka bar abin nan ba gado
18: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
9: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
9: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger.
12: Abinda zan gaya muku ma tambare bare, in an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za a kula da, muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure, waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata an kaje gida ga yanda zaka zama, ga yanda zaka yi. An ba kai haka ba miji zai raina ka, an kana haka miji zai kara son ka.
10: To ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan bare-bare a lokacin aure?
12: Yarinya, ki zama mai tsafta, ki kula da mijinki, ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki. Ka san ba duka abu bane zamu fadi ba, wani abu in kana fadi mu a gare mu akwai kumiya. Za tarbiyantar da ita akan wa'o'i. To yarinyar na in ta zo irin uwayenta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba. Bayan ta zauna irin wannan abu, mu yau tarbiyyarmu an kai aure, turaren wuta ne, turaren shiki ne, da komi da komi. Wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha. Ka san mutane, kai in kai sabon aure ba ku da komi ko? Ku biyu babu wani abin da za ku ci. Amma a turaren wuta da turaren jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare. Kenan mace wanda take kula da kanta tana sa. Mace ita fa take kira mijinta ya yi kulliya bayan dahuwanta. To ire-ire waɗannan abu da ita za tarbiyyantar da macen. Namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe, duk canta kullum tunawa yake wannan bai kai matan shi ba. Hakanan ne, mace wanda take kula da kanta, macen nan kullum ba za ka mance da ita ba.
10: Bayan batun ladabi sai kuma me?
12: Bayan wannan mun kuma hanyar ladabi, anan ne hanyar zaman tarbiyyar Islam din zai zo. Ka san duk aure in kai dama zo mu zamna, Hausawa suke ce zo mu saba. Amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rabu ba za ku mance da juna ba. Ko kai wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka ba ne. Ai dan shi ne muna kama ku. Kuna yamma wannan gunzo mun aura muku da yamma za ku mance da naku. Kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abin da yawa ne. Wani abu ba za mu iya gai ba, dan dattijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana.
10: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger. Dama ta koma gare ku masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam mu huta lafiya.
0: To a gida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa. To yanzu sai shirin mu na gaba.
20: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku kan al'amuran da ke ci muku tuwo a ƙwarya, waɗanda suka haɗa da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Imrana Hassan Madaha Boku daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. Ya ce bayan dubin gaisuwa ga gidan rediyon Faransa, muna kira ga hukumomin jihar Niger da ke Nigeria da su hukunta waɗanda ke da hannu wurin mutuwar mutane sama da 30. Shi kuwa Sunusi Madatai da Magaran yace salamu alaikum Arafai Hausa. Mu a jamhuriyar Niger matsalar karanci da tsadar man fetur ce ke hana al'umma su kuni. Saboda haka ina fatan mai girma sabon shugaban makamashi na Niger zai yi duba a kai don kawo wa jama'a mafita. Salisu mai shinkafa Song a jihar Adamawa wanda ya ce a yau zan bayyana ra'ayi na ne akan yadda matasa suke kashe zuciyar su murus suna bin yan siyasa lungu da sako da sunan taya su yakin neman zabe bayan kuma su yan siyasar ba ta tasa suke yi ba domin da zarar sun ci zabe za su manta da su sai bayan kuma wasu shekaru hudu su sake tunawa da su saboda haka ya dai kamata matasa su yi wa kansu karatun tanutsu su rungumi sana'a ko mai kankantarta domin su rufa wa kansu asiri. Ina godiya Arafai Hausa, ku tashi lafiya. Sai Umar Sani Umar ya ce babban abin da ya fi taba min zuciya bai wuce matsalar tsaro ba, musamman ma dai a arewacin Najeriya, duba da yadda aka mayar da ran talaka ba a bakin komai ba. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan.